이상한 책 마이용분 닦으야. 온사이 이카두항 미스테리오 사히마야. 아? 앙 파가얍 사 랑잇. 온사이 이카툴롱 미스테리오 사히마야. 아? 앙 파군사드 사 이스피리투 산토. 앙 파가얍 사 랑잇 아톤 기사올록 ni atong usang Domingo ang Ascension ni atong Mayo 17. O ni atong miaging Domingo ato sa gisaulog ang solemnidad sa Pentecostes o ng pagkunsal sa Espiritu Santo. O karong Dominguha atong gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad. O saya akong buti pasabot ni atong sang Domingo atong ipasidunggan ang second person in the Holy Trinity, ang Diyos nga anak. Miaging Domingo, atong isaulog ang pagpasidungog sa third person in the Holy Trinity, ang Espiritu Santo. Ang karon, ang tulo na gyud, may atong ipasidunggan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Unsay gihulagway ini, kanang mayingon ta nga three in one. Usa ka Dios, totoo ka perso. Usa ka Dios, totoo ka personas. Wat pasabot, maura nga Dios, lain-lain lang og mga buluhaton. Ang Amahan mao ang magbubuhat. Ang Anak mao ang manluluwas, manunubos. Ang Espiritu Santo mao ang maglalamblag, mao ang mananambag. O kini gipakita sa ilang unity, ang ilang panaghiusa. Usa ka Dios, tulo ka personas. Muna nga itong ipasidunggan ron, pinaagi sa cross. Kaya ang timaan sa itong pagka-Kristiyanos, ang crossman, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nga sa itong ebanghelyo ron, giklaro, nga wa ipadala sa Amahan ang Anak ni sa kalibutan, aron pagsilot, aron paglaglag, kunili aron pagluwas. Ang bugtong kondisyon sa usara ang pagtuo kaniya. Mautunin siya nga, ang mutuo maluwas, ang dili mutuo gisiluta na. Pero atong punan, dili igo kay pagtuo ra. Kay mato pabitaw ni San Pablo, pagtuo ngaway buhat patay. Sama nga ang buhat ngaway pagtuo patay gihapon. Buti ako ipasabot, kining duha mo'y dalan padulong sa kaluwasan. Ang hugot nga pagtuo o ang pagbuhat sa ngay buhaton aron pag-translate sa itong pagtuo diha sa itong kinabuhi mismo. Kay nahitabo manggod, kanang itawag na ito o compartmentalized Christians. O sa ibot ako ipasabot o compartmentalized nga niata susa tong simbahanan Kristiyanos ta. Atos gawas, atos atong trabahoan, atos atong luling hayaw, wata di nata Kristiyanos. Muna nga, ang akong ipasabot nga atong i-translate sa itong kinabuhi, adlaw-adlaw nga kinabuhi ang atong pagtuo. Dili aron pagpakaaron ingnon. Dili ang pretension, kundili ang dinios nga pagpuyo sa atong pagtuo sa adlaw-adlaw sa akong kinabuhi. In short, atong mapasidunggan ang Amahan, ang Anak o kay Espiritu Santo kon ang tulo ka attribute sa Dios nga magbubuhat, manunubos o maglalamblag ato sa mapuyan diya sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi 24/7. O tasabot, 24 oras matag adlaw o pito ka adlaw matag simana. Ang sa lakto ng pagkasulti, Kristiyanos ta, sul sa simbahanan o gawas sa simbahanan. Arong singuna na, atong kapasidunggan ang Amahan. Nga noin ko nga kapasidunggan, kay musugot ang sarili, gimugna ta sa Dios siyang larawan o kasamahan. O dako kaayong tamparos, o dako kayong insulto sa Dios nga wa na to
i-expect, i-hatag ang expectation nga kita mamahimong larawan o kasama sa Dios ngadto sa

Kini mau ang kordero serius nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

kay lagi manganak man kamo, mipadala ang Dios sa espiritu sa iyang anak kanhiya sa inyong mga kasing-kasing nga nagsinggit, Aba, Amahan.

0: Makaayon ta namo sa lawas o kalaginong Diyos namo ang pagdawat ining sakramento o ang pag-ila sa Santisima Trinidad o sa ulusahong kahiyo sa satag-satag sa kapersona kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Manglingkod palihog. Atong ipahigayon atong second collection para sa atong fencing project. Unya atong mga pasalamat sa atong lectors, sa atong cantors, sa atong altar servers, sa choir nga mao ang Society of the Music Enthusiasts, ang Eastern Ministers of Holy Cross.

o Gabriel Sabio. Masipagpagpag para. O mga pahibalo, napatay mga raffle tickets available diya sa atong opisina, tag 100 pesos. Unya, kita tingali mo ang multi-cab na skilid sa atubangan sa atong prayer room. Mauna ang premyo sa atong raffle draw karong maabot nga huwebis. Ang draw, Hunyo 4, panahon sa atong pagsaulong sa Paris Night diya sa covered court sa munisipyo. Unya, karong Sabado, Hunyo 6, ang skidyo sa pangunfe.

Pirma. Ang requirement, ang photocopy sa baptismal certificate, unya ang registration is 500 pesos. Apilay ni ang certificate, ingon man ang kandila. Unya, painumlumsad, nasugod karong huibis, hangtod sa pizza dusi, ang atong pangyapangandam sa kapistahan ni San Antonio de Padua, ang Misa Novena. Unya, inikatrisi, ang atong kasalugan sa kapistahan, niya sa bispiras sa pizza dusi, ang main celebrant sa atong pizza Santos nga Misa, ang atong arsobispo, si Archbishop Alberto S. Oy. Unya, ang Novena Masses o Fiesta Mass schedule is now posted sa official page sa atong Facebook page, official page. Manindog pa rin. O painom-nom di ay Hunyo 4 ato sa mga Paris Night ato sa atong pag-draw sa atong raffles.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ang live coverage sa misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa Fiber Connect IT Solutions nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 타데이 로이스 리처먼 오브 리전 벨리 오그 리암보 나게레 바이부당 사 에멘도 사 스트리트 사바라게 콰트로 투부란 시본 오그 나우삽 디레 미스모 아투방안 사 시티 오투부란 캄포스 나우삽 실라 사 타부엘란 아스토리아스 오그 사바 람반 시본 마콘타 가피라게 사 셀폰 넘버 09-66-194-2224 Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichon bedo glichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon bedo glichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, atay kabutangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
5: i-DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas,
4: o katul-katul,
5: DTX 500!
6: Mapalit sa pinakabulong ng butike sa inyong lugar.
7: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
8: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
12: Original Hagkuroy Capsule.
13: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumar sa Hagkuroy Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulad, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
14: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, pragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
14: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
18: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
19: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.

500. Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka.

0: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
1: FiberConnect IT Solutions.
0: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: V-tron, subok na!
3: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxinco, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya V-tron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
4: Mm-hmm.
3: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron, sir.
2: V-tron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butis.
6: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: The Classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind panglaw.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
5: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MITC ra jud.
4: Correct.
5: Ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Ilihan taga duwag na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang upag-upagong sakit sa akong mga pagkakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas o utan, inom og DTX 500 o MITC.
4: Likay ang...

0: binibalik sa normal ang akong pagpangibig. Tibudod kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Tatay loy sa lechon manok lechon bali og liyampo. Nagkini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
4: Ang kasing ala na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa Monchita?
5: Monching.
4: Monching mo hangga? Mamansin ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
4: Kasi una kapuyon day ka.
5: Oo, kapuyon ko.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas na ma'am.
5: Okay na.
4: Ah, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplas o, taon, mga 5 minuto, siya lah, nito ka po, kuhan niya plas o, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, matay, titibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba o glitzon manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo.

0: challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sa gaog kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba, Kuya? Sige, eto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og na proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntaga pinaag niyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o kingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made immunity.

0: Para nimo, mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wa dira sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Vitron! Subok na!
2: Magamit sa Vitron ko yung gagaw si Dono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron no, kaya dako kuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos gamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kakiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
4: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: the classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Pande Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manutuot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakina. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali o liyampo. Nagini may butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan

0: apan sa dili patamo padayon bro. Ato usang kumustahon, ato usang i-greet ang ato ang mga sukintig paminaw, ato ang mga mahal sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Di na ko kalimta, no? Belated happy birthday kay Lula Nini Tumulak from US, no? Salamat kayo sa imuhang pag-abi-abi. Unya, salamat kayo sa lamian ng pagkaon, no? So, diha sa Barangay Alegria, nagsaulog si Lula Nini sa iyahang adlaw na tawhan, no? So, happy listening also kay Lulu Maning and Lula Pirli from Manila, no? So, si Lula Nini brogikan po ni sa US, no?
1: Yes.
0: Unya, nagduaw siya sa iyahang mga kaparintihan o mga kapamilya din sa lungsod na tuburan. Una si Lulu Maning, si Lula Pirli, ni Apod, tungod kay miaten po sila sa kapistahan, no, sa Barangay Akugon. Mayang hapon usab ni Auntie Susibel, Auntie Tata Magno, and Auntie Noemi. And of course, di na to kalimtan, si Sir Roger Cabanero, ang ito amigo kayo, retired deep end supervisor, bro. Nga namati po siya sa itong programa, bro. No? So, si Sir Roger, bro, na siya sa deep end Talisay.
1: Yes, thank you, sir.
0: Nga, amigo kayo na ito na. And of course, sila si Dong Junjun Olibo, Gabo, si Tio Nick, o giyahang apo nga si Hiroshi, and Dong Meroy. No? Salamat kayo sa ilahang mga lamian kay nga mga putahe kay ganiha gyud, no? So bisan pa man sa akong asawa nga si Ma'am Fiena og si Samuel Rain, and of course si Ate Mika from Bugo City, happy listening kaninyong tanan diha og hinaot nga naa ang kalipay samtang nagtapok ang ato mga pamilya.
1: Yes, ming hapon ka natong tanan sa tanan natong suki diha sa lungsod sa Tabuylan, Tuburan, kutob sa mabot niya itong Sibya. O sa ka mabugnaon nga kahaponon, siguro misulod na siguro ang ting-uwan niya itong padong na sa June. Sa tanan nga mga suki na mo nga naa sa tagsa-tagsa kapanimalay, hinaot kong naamo sa may nga panglawas, o hinaot kong adunatay kasibot sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kay usanik sa mga butang nga nikinahanglan sa tuang espirituhanong kinabuhi, taliwala sa mga pangitabo sa tuang palibot, at least doon natay paglaom diha sa Dios. So sa di pa mimo adto sa pulong sa Dios, ato sang i-greet ang mga suki nato, maayong hapon diha ni Romulo Mahusay sa Badya Olibo, uban sa iyang mga kabanay, kaparintihan o makahigalaan. Maying hapon po diya kang Sir P.G. Olyamot diya sa may Tigbawan. Maying hapon po ni Ma'am Ilustrisimo sa Poblasyon Tabuylan. Oga maying hapon po sa tanang mga suki na to diha sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok, Tabuylan. Nga naa sila diya si Nicasio Mahinay, Charmin, si Robin, si Lindy, si Chris. Naa si Toper, si Richel, si Jerome, sila Ma Floripis, pa Arturo, ng Los Ramos o Sinay Agapita Ruilo o uban pang mga anaadiha nga naminaw sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok. Maying hapon po sa tuang suki diha sa Timbakol, si Nolito Moniset nga kanunay nagapaminaw ka nato. Maying hapon sa tanan nga nagtanaw sa live stream nato, na sila si Ben, si Junry, si Richie, si Risley, si Ronilo, naapod si Mami Bilen Minaw, si Ma'am Fernandez Elizabeth. Sa tanan ng mga suki na to diha sa online sa ato ang live stream may hapon. May hapon po sa Barangay Uno Sitio Tagasa nga naminaw na to karon, sila si Pa-Erning, si Lia, si Angel, si Netan, si Ilaw, si Manay. Sa tanan ng mga kaigsuuna na to sa Dayang Lungsod, nila Badrico, Sister Waning, Brad Eric, Sister Edna, mayong hapon. O diha pod sa Barangay Tuminhaw, mayong hapon nilang ng Alwina, Sister Edita, o Nelilius sa Baring. Diha pod sa Barangay Carmelo, si Kyo Daligdigan, mayong hapon ng Badlando, Sister Edilin, Jima Incargi, Subnang Bininlaki. Sa tanan, yung mga wala na itong ma-mention, mayong hapon po di ay sa itong iksoon diha sa Barangay Monte Alegre, na Pastor Elimino, na Pastor Ryan Chiliago,

0: usab sa tumakigsuunan diha sa Barangay Cugon, mm, especially sa tuang cell group diha nga gidala, yes, ni Sister Eileen and Brother Michael, no, so may hapon sa tuang mga members diha. So Boyno bro, ato ta sa tuang rason gyud nganong ni ata bro mao kining pag paambit sa ato mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo. Og I believe bro nga sa sud sa mga lima na katuig, no, or padung na tas unom, ang ato ang pagserbisyo dinhi pro bono man ni bro, no, meaning to say walay nagsweldo na to,
1: yes,
0: wala tay giapas ani,
1: gani
0: ato

0: especially katong dili na gyud maka maka adto na simbahan, daghang mga kakulian, especially sa kinini ang kahagipot sa panahon, no?
1: No,
0: so samtang naslas ilang panimalay, atong gidala ang pulong sa Ginoo. So sa mga tao nga mipadayon kanamo sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, daghang king salamat.
1: Yes.
0: Uga kung wala mo na mati na mo, wala sa midiri.
1: Yes.
0: Kunya labaw ta nagpasalamat, bro, kay ilang gipadayon ang ato ang mga tingog, bro. Kunya naminaw sila,
1: yes,
0: sa pulong sa Ginoo. Mo gina importante kay
1: tinaw diyan. Okay. Nara na sa pulong sa Dios.
0: Amen, no? So ato na yung sugdan, bro, niya sa usa lang ka verse, bro, ato ang isgutan karon nga gisulat diha sa ni salmista. Sa mga salmista, no? Ato makita nga daghang salmista, bro, di lang si Haring David. Bisan pa man si Moses, go, naamo tigi salmo siya, no? So sa mga salmo kapitulo 49 bersikulo 9, bro, ato anang basahon pa liyo.
1: Okay, sa tanan ng mga suki na to nga di sa balay kung doon na Biblia, pwede ninyo ablihan ang Salmo 49 bersikulo 9. Kaya haron makasubay o makasunod kita galay soon. Nagayon diri ang Salmo 49 bersikulo 9, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan o dili mahiadto sa lubnganan.
0: Okay, no, so paatras pa lihog, bro, otso og 9, bro, kay murag wala sa atong
1: murag translation na siya. So atong balikon ang magsugod na sa otso. Mingri, kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad. Aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan o dili mahiadto sa lubnganan.
0: Amen, no? So sa akong Bible din, hey, for the redemption of his soul is costly, and he should cease trying forever. No, so ato ni siyang i-highlight din ni bro, wa ini nga phrase nga he should cease trying forever. Verse 9, that he should live on eternally, that he should not undergo decay. No, so hinaot ang Dios magapanalangin nga pulong, bro, unya hinaot sa ta nga mahatagan na itong spiritual insights ang atong mga listeners karon nga naa silang tastag sa magka mga panimalay, no? So kini nga bersikulo mga igsuon naghatag ni nato og kinini ang advice. Nag-advice ni nato nga atong hunungon, no, nga ang pagpaningkamot nga mabuhi ta, no?
1: Yes.
0: Nga hangtod sa kahangturan kay di gina siya may tabo.
1: Yes,
0: ang Biblia nagingon nga ang tao doon nagyoy kinutuban. O ang tao sad nga walay pulong sa Dios, naningkamot gyud sila, bro, nga muabot gyud sila nga they will live on eternally. Kaya nag-ana man din ang pulong sa Ginoo that he should live on eternally. Ang ingon rin po sa pulong sa Ginoo, he should cease trying forever. Ang tao gusto yung tukwali ganyan, Pastor Dudong, bro. Nga ang tao udaghang gigsapi, di kahunahon na sa Ginoo, eh.
1: Tinod.
0: Nga? Disod kayo ang pag hinumdum sa Ginoo, labi nag nagkahunahon ka nga puno kayo imong bulsa. O niya, maikag panglawas. Nindot kag panimalay.
1: Yes.
0: Nindot kag sakyanan. Murag kuli kayo, no?
1: Tinod
0: yun. Ang pag

0: hinumdum sa Ginoo apan mao lagi na ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga for it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Meaning yes. Dunagyoy kinutuban ang kinabuhi sa tao and we should not think or even think nga ang kinabuhi nining kalibutan na mao na gyud ang ato ang final nga destination.
1: Dinood gyud Pastor Rodel. Gani kung ato makita kasagaran nagunahon na ba gyud ani kanang muli eternally. Kani bigyong mga sapian gyud mao bini kasagaran gyud kay ang pobre o watay ikaigong ipalit uban pang mga bitamina uban pang kahimanan sa atong kahibawan atong hinumduman Pastor Rodel si late Michael Jackson na gito siya iyang incubator ng oxygen para sa iyang kagalingon aron kay gusto gito siya nga muli long last gito ang iyang gustong gipangandoy nga dili biya tanan maka-afford ato so sa ato pa dunay relation sa pagkaadunahan ang kaning pagpangandoy nga mahimong mabuhi hangtod sa kahangturan kay bisan kita example lang kita sa pobrita nangandoy magyapuntaan na pero wa matay ka-afford kasagaran gyud sa tanan nga dunay mga sama sigsulting pasrudil dunay mga bahandi nangandoy ani nga mo-live long last sila pero sama sa gyud pasrudil dunay gyoy matawag na to bang nga kinutuban ang atong kinabuhi dili gyud siya ikagarantiya kay naam na diri gisulat diri dili kagarantiya ang ato ang na-acquire nga kayamanan aron mo taas atong kinabuhi.
0: Amen, no? So ato makita bro nga sa Salmo 49 giklaro gyud sa salmista bro, nga wala siya magpigpihig bawa siya itawag na tog favoritism kay mianam sa verse 2. Sa verse 1 siya, hear this all peoples, give ear all inhabitants of the world. Nya verse 2, both low and high.
1: Yes.
0: Iklaro ba? Giuna ang mga pobre kaysa mga dato. Ano siya ba? Both low and high. No, meaning, ang pulong sa Ginoo, bro, mogi tinud-anay nga ingontang po nga kinini ang timbangan sa balaod, no? Pitimbangan kung unsa gyud ang tinud-anay nga justice and fairness, no? Kay di man giuna ang dato giuna man ang nasubos ganto sa nataas, no?
1: Yes.
0: Meaning to say we are not anti rates, no? Anti kuan mga oligarka but ang ato is ang pulong sa Ginoo nagatiman sa mga kabus,
1: no? Know,
0: kita naa sa ubos ba, no? Nagatiman ang Dios kanato and nagpahinumdom siya nato nga dili nato dili ta maningkamot mga hangtod sa kanunay mabuhi ta tungod kay di gina may tabo.
1: Yes.
0: No? Di gina may tabo.
1: Inood.
0: Gani si King David nag-ingon siya nga even those who trust in their wealth and boast in the abundance of the riches, no? Ingon dia, no man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him, no? So diha sa New Testament bro, same na siya nga context, mingon nga what does it profit a man if he gain the whole world
1: yes.
0: yet he lose his soul, no? Unsa man maangkon mo ang tibuok kalibutan ang imong kalag malaglag igsoon unya ang sumpa ito and what can a man give in exchange of his soul
1: yes.
0: Unsa may iyang mahatag, no? Ha? Bugti sa iyang kalag bro. So ang tubag ana bililhon kayo di mabayrag sa lapi.
1: Tinuod gid po suro din.
0: Di mabayrag sa lapi ang kaluwasan sa imong kalag. Unya tungod kay di siya mabayran bro. Tanawa ang irony bro. Gihata sa Ginoong libre. Di ba? Di siya kung atong paliton, dili kaya.
1: Di kaya.
0: Di man ma kuan, no? Di man nato mapalit ang kaluwasan. Di nato mapalit, no? Ang pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios. Kay kung mo na istorya ha, kini ra mga oligark ang nagunas nana ni Pistos langit nana na oh kana mga dato kay ba kung mahimo pa lang paliton ang pagsulod sa gingharian sa Dios igsuon kini mga oligark nga nataw nang daan nga sapian na, no? Oh, sinapian na ba sinapian na, no? nananay pwestos langit.
1: Yes.
0: Apan, iklaro sa Ginoo nga, what does it profit a man if he gains the whole world and yet he forfeits his soul? And what can a man give in exchange of his soul?
1: Yes.
0: Oh? Unsa may imuhang ika palit kung imuhang bayran ang kaluwasan, ang tubag, dili nimo kabayran.
1: Tinuod.
0: Apan ihatag nga libre.
1: Yes. Muna'y pinakalindot. Kung aris kalibutan, higalig suon, ato makita ba nga opposite kayo sa langit kay kung aris kalibutan, kung nakay sapi, pwede magkapareserve. Kapareserve gag hotel, mga resort. Pero ato makita higalig suon sa gingharian sa Dios, tungkol kay di man pwedeng mabayaran ang kaluwasan.
2: BG Light Rock. BG Light Rock.

0: Hindi. Dili siya paigo aron bayran ng ato ang kinabuhing walay katapusan. Nan, ang tao wala gyud laing resource anak. Maura yun ang Ginoo. Muna nga, dili gid mabuhi ang usa ka tao kung walay Dios yung kinabuhi. Kay kung nagunahuna na siya dinhi lang sa kalibutan, di siya magunahuna sa eternidad, pwede siya mabuhi, pero mamatay man, di man yun mulungtad. So, mangandoy gud siya o kinabuhing walay katapusan. Ang problema diha, kung waa siya kaila, kung kinsay muhatag ni ini, muna'y pinaka-problema higalay soon. Muna nga, mintras wala pa moabot ang gitawag na itong katapusan sa itong kinabuhi, ilho na ito kung kinsay muhatag ni ini, kinabuhing walay katapusan, niya matawag nga libre.
1: Amen. Nya ato mangguning nindot kay ning Salmo 49 mangigsuon kung ato ang hinuklugan gani kining ato ang gisgutan din hinaara kita sa Salmo 49 unya daghan kay itang mapupo ng mga pagtulunan sa Biblia kay nga naman hangtod karon maura man gud ang tinguha sa tao daw nalimot siya nga mura bagingon tabro ba nga nalimot siya nga ang iyang kinabuhi may kinutuban.
0: Yes.
1: O gani sa unahan kung ato ang basahon bro, ingon diha he should cease trying forever that he should live on eternally that he should not undergo decay. No? So, mura bag na ay hunahuna o sa iyang tao ba nga mulungtad siya unya mabuhi siya hangtod sa hangturan unya dili siya ma dugta. No? Pero in verse 10 gitubag sa salmista bro for he sees that even wise men die, the stupid and the senseless alike perish and leave their wealth to others. Amen.
0: Yes.
1: No? To makita nga samtang nagunahuna pa ang tao nga murag mulungtad siya tungod kay ligon sa glawas niya dato sa siya ilado sa siya sa verse 10 ingon diya samtang nagunahuna siya na bro nakita niya sa iyahang mga mata nga even katong mga maalamon bro o ang dili maalamon pariharang nangamatay.
0: Yes, diba?
1: So samtang nangunhuna siya ba nga dili siya mamatay apa nakita po niya siya mga mata nga daghang namatay man
0: kaya. Yes, tinuod
1: bisag unsa ka maalamon o dili maalamon pariharang nangamatay and leave their wealth to others. Klaro kayo naman yung ison. Unsa man ka daghan ng ato ang bahandi aning kalibutana. So, unsa pa ka lapunog na itong titulos yuta, bro. Inigkamatay na ito, ibilin kita na sa atong mga nabilin.
0: O
1: gani usahay, maunay sinungdan
0: mag-away.
1: Nga mag-away ang mga successors. Bro. Kay nga naman, basta
0: no? May
1: bisan yuta pakamatian gila
0: tinood yun
1: no, bisag pila ka puno ang lubi ana bro naagi yung mga among ana
0: tinood yun muna'y usa sa mga sakit pero tinood so ato makita ano pa surudel nga wala yoy bili ang kinabuhi bisan pag aritas physical nga side ha kay once nga ang usa ka tao wala na din ang ginamay balik dili na ma-revive. So, bisang pag mayon ta sa balaod, pilay bayad na. Kung maligsan, patay na. Pilay bayad na.
1: Ay, damages.
0: So, damages. Oh.

0: Oh, bisan pag ingita na ay balor nga 50,000 ang tinud-anay ana ang katotohanan. The truth is dili na mabalik yang kinabuhi. So mao na siya nga wa gyud puy bili. Kung karipot na sa spiritual side, labaw nang way bili, way ikatandi ang kinabuhi, walay katapusan. That's why kung ato makita ang pulong sa Ginoo, kanunay gyud siyang nagpahimangno ba? Dili man daotan ang mangandoy ani mga butanga. Labi na gusto tang mo higher level sa tuwa pagpuyo. Pero ang importante higalay soon. Kaya usahay mong God Pastor Rodel, tungod sa sobrang pagpaninga, malimot ba nga doon na pailaing kinabuhi? Kana bang ang iha na lang puros pangandoy naal nang diri sa kalibutan tanan? Dili na lang sad siya mangandoy na doon na pa eternity. Kaya ito makita, ito lang yung buong example. Isgutan na rin nato gamay sa tuang katilingban karon. Doon na may tao nga nangandoy yun. Labi na dinaghan kang malita. Oh. Siya huna-huna, paldo siya aning butanga. Pero ang ihabang lintungan ay sa iyang kinabuhi sa eternidad, wala niya yun na huna. Unsa kay dangatan ako sa eternidad kung inani akong kinabuhi, sitwasyon ako. So muna higala igsoon, nga usahay, tungod sa mga pangandoy sa butang sa kalibutan, malimot ang nga doon na pa eternidad. May mas labaw pang atong pangandaman kay nga totoo na dito ang mataw na itong kinabuhing walay katapusan. Kaya sa kalibutan matapos man yun ta. Sa ato nang gisgutan kaganina pasunod din nang isgot pod nga dunay yoy katapusan ng tanan. So ang eternidad ana, unsa kahay akong kinabuhi? Muna siya higala igsuon, mas nindot siguro samtang nagpuyo ta ning kalibutan, nagunahuna tang manginabuhi. At the same time, maguna-huna po na sa apong eternidad.
1: Amen, no? So, natin mga live stream na itong mga followers, bro. Ngayon din hi si brother si Mar Abunda. Siya, shout out dia sa Barangay Kugon Abunda family.
0: Yes.
1: Onya, ngayon si brother John De La Torre. Ngayon siya, mayong hapon, Pastor Rodel. O brother Charlie. Grabe na ang mga panghitabo. Particular din hi sa Pilipinas, ako nagtuo nga hapit na gyud mobalik si Ginoong Hesus kay bisag sa Senado gigamit ang Bible para ilad sa mga tao. So brother Kubong John Vlogs ingon siya, hi mga pastor, shout out ko sa akong Papa Juan Permisyan na Minaw sa inyo, no? So yes. Maayong hapon,
0: salamat kayo
1: sa ato ang mga followers, no, din his ato ang live streaming og hinaot nga padayon mo maga subaybay sa ato ang mga yes. Episodes din sa atong programa ang Buhing Paglaom, no. So ang punto ana good bro nga dili gid ta magunahuna nga mulungtad ta, no, di ta mo hunahuna, never na to entertain kana siya tungod kay mahitabo man gud nga murag mong salig na tas atong kaugalingon.
0: Yes.
1: Unya, mahataga na nato bag, murabag, makontrolar na to atong kaugalingon ba? O gana mo siya, dili gyud ang ngayong buhaton, tungod kay ang Ginoo man gud, wala magkulang sa warning bro, sa kanatong mga katawahan.
0: No?
1: Nga, instead nga ato ang pangalagaran ang Ginoo, ato siyang panghitaon samtang buhi ipata.
0: Yes.
1: Ito ano nung sa mga butang nga mahabilin ra ikamatay nato.
0: Tinood yun.
1: No? Ingon din he, under and leave their wealth to others. No? So, sakit. Sakit kayo na gunonaon ba nga purti ni mong paningkamot, no? Di ka mo kaon hapit kay may banyan ni mong milyon. Niya, oh. Pagbili ni mo sa imo mga kabtangan si mong mga anak, giwaldas ra. Giwaldas ra.
0: Giwaldas.
1: Giwaldas ra.
0: Huwag pagunahon na.
1: Huwag pagunahon na, no? Unya ikaw porti ni mong
0: noodles
1: or na ko ana ka, no, nagkasakit ka na tungod kay ang imong gugma na anas imo nga salapi, no. Umiana ang Biblia diri bro sa verse 11 chapter 49 gapon, their inner thought is that their houses are forever and their dwelling places to all generations. They have called their lands after their own names. Villa, unya na anang mga nakaplaster nga ngala nila. No?
0: Yes.
1: Dunya, unsa pa na, sumpayan nila na nimo, no? Sa di, sakto yung pungs Ginoo.
0: Tinuod
1: nga, nagtuo sila, nga, ang kinang ilahang mga panimalay ng mga nindot kayo, mulungtad na hangtod sa kangturan,
0: yes, yes,
1: nga mulungtad hangtod sa pila ka mga henerasyon, o ginganla nila ang ilang property sa ilang pangalan. Talawa, no?
0: Yes.
1: No? Kinumdum ka itong tao nga kanini ang gitawag sa Ginoo grateful, tao nga dato apan buang-buang,
0: yes,
1: nga iyang giang

0: pa man ang makapahimulos sa tanan ni mong mga buta.
1: Yes, tinuod na Pastor Rodel. Gani, kung ato ang idas panahon na to karon ba, doon na ang na dunggan nga kanta, hawak ko ang beat.
0: Oh.
1: Pero, higala igsoon, di mo hawak ang heartbeat ni mo. Ang atong heartbeat, di na to hawak. So, bisag pag naikantang, hawak ko ang beat, ato yung ibutang sa unahuna, mura magutog, mura bag nailisa na ba nga, dili na, imbis, doon na yung mga butang nga, uncontrollable na to. Gi-condition na itong huna sa kalibutan nga pwede ni mo makontrol, pero sa tinudan na hindi yun na ito makontrol. Sama sa gingon ni Pasududong kaganina nga naka-experience ka ani, muabot ang katapusan sa kinabuhi, nagpasabot lang yun, di ni mo kontrol ang kinabuhi. So mo na higala igsoon, reminder sa ito ang kinabuhi ba nga di na ito hawak ang beat, di na ito hawak ang heartbeat ato. Kung ang Ginoo mupastop sa itong beat, wala na kita. That's why sama sa among gisigig balik-balik diri, dili pwedeng mabayaran ang kinabuhing walay katapusan. So although libre siya, pero bililhon kayo ang gihatag nga libre ang kinabuhing walay katapusan. Gani bugtong anak sa Dios mo gihatag aron ta maluwas, mutuo kang Kristo, mo pa dayag sa tong kinabuhi nga to ni Kristo, o pasuddon si Kristo sa tong kinabuhi. Ngun anak ka bililhon, although wala siya bayad, pero bililhon siya. Muna higala igsoon, isip usa ka mga tao nga ania lumulupyo nining kalibutan na nga dili mulungtad. Kanunay na tong ibutang sa tong hunahuna nga di ko hawak ang bit. So maabot gyud ang panahon nga mahanaw ta nining kalibutan na. Ang importante ngadto sa kinabuhing walay katapusan na ata kiliran sa Ginoo.
0: Amen. So, kini man gud bro nga kini ato ang gisgutan bro. Kung ato lang ipatuhop ni sa tong kasing-kasing, dili ta mahimong kini ni ang si tawagan na bro kana bang hakog ba? Nga daga mag-away ana gud kung
1: yes, tinuod.
0: Ang lapas sa iyang property,
1: no? Sa kadangaw.
0: Sa iyang pikas balay. Nya milapas ang saging dito. No? Nya hinlapas man siyang property.
1: Bunga, bunga.
0: Nag-away sila kay ngano kuno hilapas ang bunga nga siya man ang property.
1: Yes.
0: Una nag-away sila kisay tagiya. Dako kay na pangutana. That's why naagi na sa atong balaod, no? Sa yes, civil yes. code bro. Sa civil code na ala tanang mga butanga. Nga kung mulapas gali na sa imong property, hangtod wa pa na matagak. Ang tagiya na ang nagtanom. Klaruhon ta na. Ibasig mong ingon mo nga hilapas man sa among property, bitaw, Pastor. Bitaw,
1: tinood.
0: Ya, usa ka bulig saging. Unya ang ako pangutan na natagak na wala. Kay nung nagupot pa na.
1: Oh.
0: Sa tag-iya pa na oy.
1: Yes.
0: Sa civil code na. Nasa ato nang balaod sa ato ang nasod nga Pilipinas.
1: No?
0: Kung
1: klaro na siya.
0: Apan kung natagak na na, imuha na na.
1: Yes.
0: No? So, aron di ta mag-away. No? So, kana siya kung atong ibase sa pulong sa Ginoo nga dili ni ato ang tanan natong kaptangan, atong panimalay, ato ang yuta, di na ato.
1: Yes.
0: Ibig sa pagganlan ani mo, moabot gyud higayon nga ikaw ang ilubong ana.
1: Tinuod gyud.
0: Ikaw ang hana ka ilubong, no?
1: Tinuod gyud.
0: Naay mga dato distuburan, no? Naa sila special kayo nga lubnganan. No? Naagid nagpahimo gid sila kay

0: Sila gustong matugaw silang pagkatulog ng dayon.
1: No? Yes,
0: no. Ano na mga dato eh. Mm. Ano yung musuliyo bro, no? Gani, kestorya ko sa ka-contractor bro. Da sa syudad.
1: Mm.
0: Nagtuo ko balay gyud bro kay purti mang gupuha.
1: Indot kay ang design.
0: Wa ko kaklaro ba? Lungon man dito nga iyang gibuhatan og musuliyo bro niya.
1: Mm.
0: Ang iyang balor 2.8 million.
1: Kadako man.
0: Okay, aircon unya na CR.
1: Dako
0: unya. Na dito ang ilahang patayng lawas sa ilahang kaliwat nga gilubong bro.
1: Mm.
0: So, kanang inyong ana, kinini ang makita na to nga wala na'y kuan bro ba? Mm. Tingali sa muduaw, comfortably.
1: Ka. Yes, tinod.
0: No? So that's why, natin mga kiksuunan nga, way panimalay, mingon sila, maay pang antos minteryo, guwapo pagbalay.
1: Yes, yes, mingon pa.
0: Ang mga patay, guwapo balay.
1: Mm.
0: Ang mga buhi, homeless.
1: Barong-barong.
0: O, muna ang uban, ato na las minteryo.
1: Mm.
0: Okay, na may mga balay dito.
1: Mm.
0: O niya, tagsara man po duawon sa ilang mga kaliwat. So may pagsilay mo puyo.
1: Yes.
0: No, so balikan nato na bro. Kana ni ang kanang mga inana ang mga away-away, ang lapas sa ilang kuan. Dili magpa lapas.
1: Mm.
0: Kung sa dihang naa natay pulong sa Ginoo, makaingon na ta nga dana natay pagkonsiderar ba.
1: Yes.
0: Nga sama ana, no?
1: Mm.
0: Nga naay mo lapas nga sa dahon sa kuan. Suko ka na, no?
1: Mm.
0: Unya kinini ang imuha dai yung putlon, no? So naaginay pag subay no sa civil code kung ang pangutanag natagak ba na, no, ang maong bunga kung natagak imuha na tagiyas yuta. Yes. Apan hangtod nagkupot pa na nagkumpayot pa gina wa pa gina maputol tagiya pa ang tagiya na katong nagtanom ana.
1: Yes. Hmm. So sama ra sa idea pa Sir Rodel. Ang tanan nga ni as kalibutan di na pwede mo labang sa eternidad.
0: Mm.
1: So samtang nga nagkupot pa na sa kalibutan naaray na diri kutob.
0: Mm.
1: Tanan na tong kabtangan, tanan na tong titulo unsa pa na diha, di na pwede makalabang dito sa eternidad. Ibilin gyud na siya.
0: Mm.
1: Galeg soon. That's why di gyud ta makapanganti.
0: Mm.
1: Kay usahay man gud dunay kadungog wa nang pinulungan. Kana bang mingon ba nga murag di mamatay.
0: Mm.
1: Na nang inumurabag di murabag damada sa hangtod sa kamatayon makadungog tinuod gina siya higalig son di gyud na ni mamada unya moy mahinumduman nila ang bati nato nga kinaiya tungod sa ato ang gawi ba nga gipakita unya di magyuna nato malilong makuan man gyud na siya do na magi kinutuban ang tanan so mahabilin gyud siya sama sa gisulting Pastor Rodel ganina nga ang nabinlan kung dili maayong pagkadala mawaldas kung daghan magani sila mag-ilog mag-unay mag-isignalag kuan kanang isignalag kinsay makapaburba ng nana. So ang punto diri higalig soon nga aduna kitay paghunahuna sa eternidad aduna kitay paghunahuna nga ang kinabuhing walay katapusan bililhon pa kaysa kinabuhi diri sa kalibutan.
0: Amen. So, napagay mga isyo bro, sa mga nang may mong guneng naka-eskwela po ta bugas siya bro.
1: Mm.
0: Kaya nga no, makonect na to sa Biblia ba?
1: Yes.
0: Nga ang Biblia gawin sakto yun kayo.
1: Mm.
0: Nga dili ta magdinaw, di ta maghinako, kay mamatay ra ta.
1: Tinood.
0: Kung imo isurte ni nga chapter bro, bisagun saan imo ka dato, mamatay ra yun ka. Mm. Tingali, malangay lang ay jutay, kaya na po magkay kapatambal.
1: Yes.
0: Pero mamatay yun ka. No?
1: Mm.
0: No? So, ang balaod sa daghang kay gi kuan anang mga problema tong kay tao lagi hakog ba.
1: Mm.
0: No, sama anang yutaan kay siya unya na intay pobre nga nanom og kamuti.
1: Mm.
0: No, sa iyang yuta.
1: Yes.
0: O or lubi ba ka? Unya karon ang kining dato nasuko siya iyang gipang-ibot.
1: Mm.
0: Iyang ikuan gi hulga pang pobre pero I realize bro nga dili day nana ang balaod.
1: Mm.
0: Ingon no? Ang balaod nga bisag ikaw pay tagiya si yuta di ka kadali-dalig.
1: Mm.
0: Ibot anang kamuti diha.
1: Yes.
0: Kay kanang kamuti nga gitanom din ha real property ka na.
1: Mm.
0: Alimang ana bro
1: tinuod
0: real it. Property na and dili ka ka assert nga ako'y tagiya na
1: tinuod
0: imo ginang paabot istoryahon gina no
1: ang tagiya
0: ang nag nagkuha na na kung imuhag yung gamitong yuta, bayri na siya.
1: Yes, tinuod yun.
0: Dili nga pinaagi sa pinakahakog, gabig pagpahimaraot pa, nga abi kay tag-iha sa yuta, iha da ipaputol ang kuan. No? No? So, dili na mao. No, kay abisan ang tanom nga nagkupot pag yung yuta, bro. Is considered real property. Una na, ay respeto ba?
1: Yes.
0: No? Pero tanawa ang tao sa aking hakog kayo, nga sabot niya nga ako ng yuta, ay mugsod kay ako na mao'y unang gilubong nito sa yuta.
1: Pinuod yun.
0: Og iyahang gibilin ang tanan niya kabtangan ngadto sa nagsunod og wa ta kay ba unsay ni tabo pod sa maong property sa dihang gisunod na sa iyang mga anak.
1: Yes. Munay ato makita Pastor Del, labi nag wala kay boss balaod ba. Magtuo na lang ila ha. Kaya usahay mo biya na'y kasagarang isyo labi nag ibalik.

0: doon siya isulod sa lungon, magpabilin na yun na siya diha, o di yun na siya madangad do sa kinabuhing walay katapusan. So yun ana, igalaig suon ang pulong sa Dios, naghatag yun siya pahimang noon na to. Kaya dili na to lumsa na tong kagalingon sa mga butang sa kalibutan. Kaya daghan kayong mga tao nga nalumos sa mga butang sa kalibutan, nakalimot ni noon sa Ginoo.
1: Yes.
0: Tungod sa na-overwhelm ang ilahang kaugalingon sa mga bahandi, o gani nanubra na, nalimtan na nila nga ang Dios mo'y tinubda sa tanan. Unya nalimtan po nila nga kini mga butang nga di yun mada. That's why kung ato pala nang isilsil siguro sa tong hunahon na gasing-gasing, hindi na kumadaan na nga nung maningkamot nga makapaguba na hinoon sa matag relasyon. Labi na kung may mong relasyon silinga noon sa panadiha, makapaguba na hinoon tungod lang anang butanga. So ayaw itugo tigalig suon nga mao na hinoon ni makapaguba sa atong mga relasyon.
1: Amen. No, so arita sa Proverbs bro 23 verse 4 and 5. Hindi bro nindot sa kaining related ni sa ato ang topic bro. Nga maghisgot ba nga hunong na sa pagtumang paningkamot aron lang yun nga madato or mabuhi kahangtos
0: kratura. Proverbs
1: 23 verses 4 and 5.
0: Okay. Panultihon 23, 4 and 5 ng iyon diri. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Uy, maugtas di gani. Sa usa ka pagpamilok, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi. Daw gitugkan kining pako og mulupad sa halayo sama sa usa ka agila.
1: Oo, sliman ka. Pagkanindot ng pagkasulti ni Haring Solomon. Mingon siya, do not weary yourself to gain wealth. Cease from your consideration of it. 5.
0: Yes.
1: When you set your eyes on it, it is gone. For wealth certainly makes itself wings like an eagle that flies toward the heavens.
0: Yes.
1: So yeah, okay ta to bro nga si Haring Solomon duna gayoy katakos sa pagsulti ani kay dato man siya.
0: Yes.
1: Nasuwayan niya ba?
0: Experience niya.
1: So iyahan na nasulayan mo na iyang summary bro.
0: Mo
1: na iyang reflection no? Realization sa kinabuhi. Yes, nga bisan pag maningkamot kang madato, di ka matagbaw, gusto pa dyan kang madato. Nung ingon siya, ayaw na lang pag-ugtas. Kasi ayaw na lang pag-ugtas. Kaya nga no, kanini ang sa dihang imo na siyang tutukan, ang imuhang kabtangan, mawa lang. Unya, sama sa agilang tugkan siyang pako, mulupad, umahanaw lang.
0: Yes.
1: Nalimang ka na bro. No, so si Haring Solomon dunay authority sa pagsulti ani kay siya man ang pinakadato nga hari no sa Israel. O gani hangtod karon bro why maka pildi de dali ni
0: yes,
1: Haring Solomon. Wa man na si kana si Elon Musk wa man ay binarkong bulawan.
0: Tinuod.

0: Iya, binarkoman, no? Onya patog gi kay siya. Onya iha na pagtantobo sa Tagalog pa ba nga. Wa gyoy ayo ang kanunay pag ugtas gyud nimo, no? Nga to the point nga kamatayon na gyud ang pagpaningkamot. Onya wala na kay Kristo, wala na kay
1: panahon.
0: Pagpanahon
1: yes.
0: sa Ginoo kay purti nimong gukod kanang panalangin.
1: Yes. Tinuod na Pastor Rodel, gani mo gisulti niya sa maraka nagukod sa hangin. Mo ni gisulti ni Haring Solomon o gato makita mong God nga murabag nagukod ta. Kay ang kalibutan mo Pastor Rodel mo ni siya. Murabag nag-indigay po ang kalibutan. nga maasinso siya. Nakita ka gusto mo ga maasinso. So, kung magpuyo lang ta nga simple, kung naa ang panalangin sa Dios, naa.
0: Oo.
1: Kung di makaya, di kayahon. So, yung nana lang ba? Kay kung sama sa gingon ni Haring Solomon nga, mag-ugtas kag pinangita, kapoy ginas itong kinabuhi. Kapoy ginas itong lawas. Kaya nga naman, nag-ugtas kag sa yun ang kag-ugtas. Oo. Kung sa kuan pa, gipaningkamutag maayo sa pagpangita. Lahi yun itong kana mo flora yun ang blessing sa Ginoo sa yung kinabuhi, kay di yun ka mag-ugtas. So, higala igsuon, gipahinumdum lang ni Haring Solomon kasi siya naka-experience ba yun siya. Yung murabag siyang kinabuhi, siguro na nalihis siya sa landas niya sa Ginoo. Gusto lang ni Haring Solomon nga dili ta malihis sa landas sa Ginoo samtang kita na kinabuhi ng kalibutan na. Sa amo nang balik-balik, hindi man daotan ng mga duwita ni ini, apan dili na to ilihis ang ato ang pagpunting, pagpuntariya sa Dios mismo nga mo'y naghatag ni ini labi na sa mga panalangin ibabaw ning kalibutan na dili na to kalimtan ang Dios naghatag ni ini sama sa gingon ni Pastor Rodel kaganina katong ang bangbuang nga dato although naa siya tanan pero nalimot siya nga ang Dios mo'y naghatag ni ini so atong kanunay ibalik nito sa Dios nga ang tanan iyaha tanan tinubdan iyaha muna nga sa imuhang pagkinabuhi ato yun i-appeal ang Diyos kaysa gayon nga malimot ta nga dunay Diyos malimot po ta nga dunay eternity dunay nagpaabot ng kinabuhi walay katapusan kaya itong huna-huna puro na lang diris kalibutan.
0: Amen. So mga iksuon ang Ginoo huwag yun magkulang sa paghatag na to o pahimangno nga dili na to sayangon atong kinabuhi sa sobra na natong focus ano yung
1: yes,
0: butang
1: yes.
0: makita bro
1: yes, tinuod
0: unya ang mga butang na di makita sama sa langit sama sa Ginoo di na to makita nahimo ng less important kumpara na to sa mga butang na makita sama ng malita sa sula ng malita una na siya yung mga butang ato gi-target kay ang uban sige panaway ang mga nakadawat og malita yes, pero what if kung sila po itong gitagaan no? Dong? What if kung ikaw gitagaan sir nga ay muha na ay lang tingog diha no?
1: Okay
0: wala naman retirement benefits naman retirement na oy bisang pag di naka dili naka ano sunod okay ra gubay mo nga lang okay ra okay nakadawat ka no? So muna yung mga butanga nga giapa sa tao bro
1: yes
0: naginog wala yung pake sa pangalan diba ang Ecclesiastes na ingon nga ang maayong pangalan mas maayo pas bandi akarwa na oy balag bati o pangalan balag basa imong pangalan basta na kay malita
1: pinuod yun
0: apan muna na siya nga ang Ginoo nag remind na to nga dili ka dili walang forever walang
1: yes.
0: forever
1: pinuod
0: no? Kay moabot yun nga bawion na sa Ginoo ang atong mga hinulaman nga kinabuhi
1: yes muna'y pinaka-importante galagsoon. Siguro maibog ta nila tungod sa ilahang anaang posisyon. Pero atong hunaon higalig suon. Ni mora magi atong panganday mabuhi ta ning kalibutan na masangkap ang atong panginahanglan. So, nganong magkinahanglan patag more pa. More pa yun. So, kung mao na si ato ang panganday nga mura pag manganday bigitag more nga dinaan nato makaya. Diha higalig suon sa masong giingon kaganina. Kung mulabi na ang atong pangandoy di sa kalibutan, malimot ang doon na pa'y laing kinabuhi. Gawas din ng kalibutan na. O gatong laing kinabuhi, mato siya'y matawag na to. Real life na yun. Kitina, walay katapusan naman to. Unya, o maabot na ta dito, o ingnon o rin tas Ginoo, wa ko kaila nimo pahawa kanako makasasala ni ana man Biblia. So diha rang lai although paldo-paldo tas kalibutan pagabot sa eternidad nisod na kayo kay dili na ra ba wala na ra ba'y panahon sa pagbalik kausaran na siya may tabo one day event ra ang pagtransfer sa kinabuhing way katapusan kausaran na may tabo kausaran mamatay ang tao sa kalibutan dili siya twice mamatay sa kalibutan kausara din na siya pwede makabalik nyo iyahan ng panganduyon nga mabalik sa akong Ginoo kay haron akong matarong hindi na pwede. So mo nang ginong pasuro dili ganina ang Dios kanunay nagpahimangno kanato nga unta bisan tuod nang kinabuhi tanin kalibutan nangandoy tag mga butang nga maayo apan atong panganduyon.

0: Ngayon din sa Psalm 49 verse 16, ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato. Verse 17, kay dili niya kini madala inig kamatay na niya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan.
1: Amen. No, so dinis ako ang Bible bro. Do not be afraid when a man becomes rich, when the glory of his house is increased. 17, for when he dies, he will carry nothing away. His glory will not descend after him. No?
0: Yes.
1: So, akong gi-check bro, sa Hebrehanon nga pulong, kining word nga afraid bro, dili ni kahadlok or kasina ba? Ang ingon din ni nga sa Hebrehanon nga pulong, owed to the point of withdrawing. Kanang klase sa kahadlok ba mga kanabang murag ikag inferior ka bro, umabot na sila.
0: Murag kag paminyo ni ubos
1: yung ubos ki ka ba niya? Tungod sa imo ka ubos nga mo to the point of mo ampo na lang kanila ba nga? Ayaw na kananang putahia kay para ra gina sa atong to ang bisita, no?
0: Murag do na kay
1: kinana gid ba?
0: Ma-feel niya ug say nga na na eh.
1: Nga kanabang tungod kay ka believe kay kanang tuhana unya to the point nga murag na ay kanabang gitawag na to
0: ipakaubos yung kagalingon
1: nga owed to the point believe kaniya nga to the point of withdrawing, no? No, so meaning to say inferior ka siya, superior ba?
0: Yes.
1: And mo ba yan na style na to din Pilipinas, no? Nga si mayor or si congressman to bisita ayaw mo na lamisa.
0: Oh, yes.
1: Ilahara yes. Ng laming putahe ka na inyo ha kini. Sluyo mo, arif sluyo.
0: Matinod.
1: Kaya pansit na ninyo. Gunggos. O muna, muna yung klaseng fear bro nga. Kana bang, dagi na special kuhan kayo.
0: Oh, ang tatong mga...
1: Kata na ito yung Hebrew nga translation, no? So, klaro niya nga, dili na kahadlok nga firm, hadlok ka. But, ingon diba nga, ayaw lang nga. To the point
0: mataha.
1: Mataha ka, sabi kayo. Niya, kay dato na sila kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga samtang kuno lang himaya mag-increase bro, silang panimalay mag-increase inikamatay niya ang iyang himaya, di kay mo kuyog ngadto sa iyang trawa. Dili siya mo descend padung sa ngadto sa yuta. So makita nato nga wa ra gid ni nada ang tanan.
0: Yes.
1: Kay ang tinusbawan ani sa ato pang mga kapalitihan ng mga karaan, no? Maorang yun, mamatay yun ang tao bisa usa ka dato. O bisa ng iyahang kadato, o iyahang kasikat, iyahang himaya, no? Utag kasikat, popular, daily mo kuyog niya nga ito iniglubong na.
0: Yes.
1: No? So that's the reality, no? Sa kinabuhi sa tao.
0: Muna, Pastor Rudy lang giingon sa Ginoo bang mas maayag yung magpaubos. Kaya ka na mura mo siya mapagarbuhon ang kinabuhi tungod sa inaangkon. Yani tungod niya na ang mga tao mag-look up na lang niya, maghangad na lang niya ba. Unya mo nang tungod kay maghangad na ang tao murag mataha, murag mo give way na lang sa tanan nga buhaton. So mo na siya nga usa sa mga butang ba nga ato ang hinumduman nga di gyud siya makarion ngadto sa lubnganan, at the same time di pod madangad to sa langit ang kana nga himaya. Diri ra gyud sa kalibutan kay nindot maguntong kung atong tanawon ang Bible, pasurod ilitong giingon ba sa Ginoo, well done, good and fit.

0: full servant.
1: Muna'y pwedeng, muna'y nindot nga welcome, inig-abot na to, kinabuhin wala katapusan. O kaning, nagkuanta sa himaya, sa kalibutan, pareha sa gisultid, ang malimtan, wala ra. Inig-abot, basi pareha itong Lazaro, itong dato ba? Nga, larguro siya dito sa hadis. Muna'y pinakapait nga experience, nga, may hitabo. That is why, i-break-balik yun, gagani na gisulting pasurudel nga, dili o wala magkulang ang Diyos sa pagpahimangno na to. E ba siya niyang mingunta nga, wa mangod ko mapahimangno, e Ginoo, igabot na to sa hukmana na sa Diyos. Dili, yun kakarasunan na higalay suon. Kaya ang pulong sa Ginoo, makita rin yun na to bisan asa, madungog na to bisan asa. Muna nga, nagpahimangno, pulong sa Diyos, nga ang tanan, nga niya as kalibutan, ibili na to, even ang atong himaya, atong dungog, o atong kasikat, mahabilin rin yun siya.
2: Mahabilin.
1: Muna nga, importante, atong makaplagan yun ang kinabuhi nga naa sa Diyos.
2: Amen. So, hinaot ah. Mahinaot ah bro, nga kining ato ang programa bro. Voluntaryo man eh. Apan, bisag nalay usang nga namati bro nato. Nga iya gipatuhop ang pulong ato ang gipaambit niya. Para nato bro.
1: Yes.
2: Kuha na. Kana rewarding sa itong bahin yes. Bro. Tungod kay dunay tao nga panalanginan. Dunay tao nga mituo sa pulong sa Ginoo. Nausab ang ihang mga panlantaw sa yes. Kinabuhi. No? So, wala man tam ingon nga dilit naman yung kamot man ato. Kanindot o rin yung dato ta. Na naay Ginoo.
1: Yes.
2: Kaya nga naman di man ka mangangkot.
1: Pinuod
2: yun. O naman ka, ang gihatas Ginoo, hinatag din niya, di niya ako ah.
1: No,
2: so, kung ikaw, dato ka nga na ay Kristo, nindot kayo kay yes. Kamaumang kang mo paambit nga to sa uban. No? Kamaumang kang mo mutanaw sa
1: nanginahanglan. Yes.
2: Sandayong sa ka sa panalangin nga to sa uban.
1: Mm.
2: Eh, lahi man yung panalangin sa Ginoo, bro, kay dili man niya siya stagnant ba?
1: Yes.
2: Sandayong ba? Agianan ka lang. Pero dili na niya hunong niya. Kaya lain man yung panalangin sa tao ginoon na kay tadyaw man sigiha man lang tigo hangtod awa na
1: di na yun
2: daghan na kay di na mainom kina na may nagliyok-liyok
1: waya-waya
2: no? Ano man pundo yun kay basin unyang magkalisod na may nang natay na ng kwarta no? Pero ang dato nga naay Kristo bro sandayong siya nga agianan lang
1: yes
2: na iharap po niya Prisco bro kaya nga pang Pastor Dudong bro sa iyang usas mga wali niya Prisco kayo
1: Prisco
2: kay agianan man apan kalibutanon gali nga panalangin ay hugaw kayo nakatubig yes. Pero na ay magliyok-liyok gimok-gimok nga naman imo mang gitaguan
1: wala
2: naman mo paambit sa uban ingon sa Ate Bilin bro God bless ninyo Pastor Rodel o Brother Charlie. Happy listening ni Ate Bilin. And of course, ito ang mga pamilya din sa Islawan family, diya sa Asturias. Atrisi. And diha sa Ciudad Sad, no? No, mayang hapon diya ni Ate Bilin.
1: Okay. So, murag gamay na itong oras. Balikon na ito, no? Importante yun kayo higalig soon. Di daotan ang mga pangandoy, pagpaningkamot, di daotan apan kinahanglan yung higalig sundi na to kalimtan nga doon ay eternidad, doon ay kinabuhing walay katapusan. Tungod kaya ang kinabuhing walay katapusan, dili mapalit o salapi. Kinilibre apan doon ay bugti nga kinabuhi ligon ng Jesus.
2: Amen. So, wala tayo igong panahon. Hangtod na lang sa sunod higayon sa ngalan sa among President at the same time, the Senior Pastor of Living Hope Gospel Center, Pastor Dudong Luyao, kini inyong alagad sa kanginan, Pastor Rodel Hinon.
1: Kini si Brother Charlie.
2: Uban sa among Master Control, Sir Genesis Baflor, kami mag-iingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
3: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga paghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio. Ang inyong madungog matag Domingo
0: alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-2319-740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanato.

98.1 BT Radio.

Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaigsoonan, kung pananglitan dili maayo ang ibati nimo karon, mas maayo pang musandig na ka sa mga produktong herbal nga makatabang gayud sa atong mga katawhan. Mao kini mga kaigsoonan ang mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing, ang tigama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay resulta sa atong mga kalawasan. Aduna kini mga back to back nga mga sangkap nga mas makatabang gayud. Mao kini ang atoang kapsula mga kaigsoonan nga adunay mangosteen og luyang dilaw og usab kining atong isang adunay garlic og banaba. Kini usab atong haplas mga kaigsoonan, dili kalimtan makatabang gayud gihapon kini. Bisan pa nga unsa nga mga matang sa mga problema ang pangalawas aduna kanimo, bisan pa kanagpangpanghubag o baka pananglitan higala igsuon mga panuhot sa kalawasan. Ang SED Marketing nagatubag sa tanang mga bisan unsang matang sa mga problema ang panglawas. Susama pananglitan kung ikaw adunay hypertension o pagtaas sa imong alta presyon. Aduna ba kay problema sa diabetes or pagtaas sa sugar nimo sa imong lawas? Ayaw na hulata higala igsuon nga ikaw katamaan pa sa ginatawag na pagkakulang sa atong insulin sa atong lawas. Kaning atong pancreas mga kaigsuonan mo kani nagaproduce sa atong insulin. Ang insulin mo na balanse sa atong asukar sa kalawasan. Kung pananglitan kita mga higala kapanyawan katamaan sa diabetes, lisod kaayo. Gumikan kay posible higala kapanyawan nga makaangkon ta og problema nga delikado. Ilabi na gyud kanang ginatawag natong amputation or kanang pagputol sa usa ka parte sa atong lawas. Gumikan kay aduna na kita isulabihan kataas nga sugar sa lawas. Karon mga higala kapanyawan, among gitambagan kining atong mga kaisunan nga dunay mga inaani nga mga problema, pagpalit sa atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Pili lang mga kaisunan kung unsay mas makaangay kanimo. Either kining adunay garlic or baka kining adunay mangosteen. Kining mga atong lawas mga higala kapanyawan, aduna kita managlahi ng mga body chemistry. Mo ka ng posible mga higala kapanyawan nga ikaw mahiuyon sa garlic apan dili kayo mo epekto kanimo ang mangosteen. Or baka mas mo epekto ang mangosteen kanimo apan wala kayo reaksyon ang garlic. Mo po

0: kaigsuunan ang tuyo sa said marketing nga mismo ikaw mo'y mapili alang sa imuhang kalawasan kung unsay mas mo makapabati ni mo kayuhan. Gumikan kay ang sa said marketing mga igala igsuon, mas dali nga kayuhan ka ng imong matagamtam. Dili susama sa ubang mga kapsula mga igala kapanyawan nga fully concentrated lamang mga kaigsuunan. No? Munang uban mga klase sa mga kapsula igala igsuon, walay reaksyon sa atong lawas. Mao ka nang karon mga kaigsuunan, kita mismo mo'y mapili ha? Sa kung unsa ang mas makaayo ka na to, ha? Mao ka nang ginaingon ni atong said panyawan herbal capsule para gyud ni sa tanan. Aduna kita duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red mga kaigsuonan nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, nagkantidad lamang og 13 pesos. Ug usab kaning atong garlic ug banaba, nagkantidad lamang kani og 12 pesos. Affordable para sa tanan mga kaigsuonan. Gumikan kay ang tuyog tumong namo nga dili nakakabalikan si buhang balatian. Timan ni mga igala kapanyawan nga sa hamubo nga presyo, mas makatagamtam hinuon ka og kayuhan. Gumikan kay dili mimutuo nga kinahanglan kang mugasto og dako ug mag-maintain ka sa imuhang balatian. Kay daghan kayo karon mga igala kapanyawan, no, ang nag-maintain sa ilahang balatian igsuon. Lisod kaayo nga i-maintainar nato ang atong mga kalawasan nga mag-angkon og balatian. Mas maayo pa nga punteryahon nato katong yung tinuod nga sinugdanan sa atong problema. Mao ka nang ato ang focus ang pag-ayo sa atong mga kaigsuonan nga dunay mga problema. Ilabi na kung kini hypertension, diabetes o uban pang mga dagko nga mga problema. Timan-an lamang gayud mga kaigsuonan nga dili kita magpamataka o palit og mga produktong herbal ha. Ang atong yung paliton mga kaigsuonan katong yung adunay na pamatud-an nga taas nga kasinatian sa pag-ayo sa mga katawhan. Mao ka na mga kaigsuonan ang ginama sa said marketing. Ang said marketing mga kaigsuonan adunay pag-amping o pag-tabang o pag-proteksyon sa mga kalawasan sa mga katawhan sulod sa 10 katuig kapin nga pagtabang. Mao ka na ang sinsero nga serbisyo sa said marketing kaninyo. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Timan ilang
1: said panyawan herbal capsule plus.
0: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
1: Said panyawan liniment oil.
0: Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain. Babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-set panyawan. Set panyawan herbal capsule with mangosteen.
2: So nung una po talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng set panyawan capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
0: Rosalind Pingol, tinulungan ng set panyawan herbal capsule with mangosteen. Gawa ng set marketing.
3: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan nga nagkukos ni Bisonia!
5: Sa buhaton niya sa atong anak!

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Shade Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Kinakuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba ang mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man itong isa ka anak nga karun no, di na ba siya sige hubak kay ang kunak. Uy, mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kaysa magsigitag inong para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sa'yo, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
1: Dalit ka na to sa Shed Marketing. At ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof, 30 claims.

0: Ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa SED Marketing. Ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilanon.
1: Sa tak butili ani mo klibe.
2: Ganan ka na mas may.
1: Dungan tagi rotay.
2: Sakto gid gibuhat nimo.
1: Unsa ka ti dotay nga? Nakakita si di mo niya.
2: Adong, ako pagtuo nakatuog na si Chris unya nagdamgo. O para na tinuod gitong iandamgo nga nakigsulti o nakikatubang niya ang demonyo. Ora.
1: Kuy mo basol ni tanatay.
2: Ha? Ngano ikaw mandungdan?
1: Ako ning desisyon nga anhit ang magpuyo ng bay humanasunog ang atong bay siyudad. Ako yung basulin ng tanantay. Ako!

0: daghan ang nahasol yung nahitabok kang Grace, oy.
1: Ronaldo. Ma, magiging na, biba? Unsa yun ka ni ka tinuod sa?
0: Aho, sa Grace lagi makatubag, anak.
1: Ako naluwin akong dungdan. Sila ginom.
0: Hmm, napirin sa ka.
1: Ang gamay.
0: Gamay.
1: Ay, gamay ra, oy. Hindi ko tagaan, Mirmi. Gamay ra, Bito, Bibs. Nga naman, di ka ginamayin ng kugbino?
0: Dili.
1: Unsa?
0: Kung mahubog si Dan, niya mahubog sad ka, kinsa naman lang unyay mo atiman kang Grace.
1: Oh, ikaw?
0: Ako?
1: Hmm.
0: Nga ako may nagbantay sa mga bata sa pagkakaron?
1: Oh, oo, sa? Niya saman.
0: Ha?
1: Niya saman.
0: Unsa'y unsa man, saman. Ronaldo?
1: Tag sa tagbantayan?
0: Oo, oh, abin ako.
1: Ikaw kang...
0: Ka.
1: Nga
0: ako ba, unta to?
1: Ikaw kang, unsa man.
0: Unsa man, unsa man.
1: Ikaw ang dudong GR? Ikaw?
0: Unya, ikaw kang sunya.
1: Eh, Lisita!
0: Ha?
1: Ako lang kang GR.
0: Oh, nga naman.
1: Magdugo akong ilong kung si Sonia. Kay, mag-inenglis man. Eh, Lisita tayo, no, biba? Ako labantay sa lalaki nga anak nilang Dungdan o Grace.

0: mai sapa male pa yon siya gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak ay kalaay bayain ng way boyfriend oh Reynaldo.
1: Musta naman ka?
0: Ay, okay kyo.
1: Okay kyo. Ah, asam ka po yun?
0: Ay, naa-Japon ko sa amo. Ikaw?
1: Malihin na mi.
0: Ah, kay bao man ko.
1: Hindi bao, play ka. Muntaan na pamagay ka.
0: Ay, kumusta naman si Grace?
1: Hindi bao kasi tabo ni Grace?
0: Kay bao. Pisag di mo makakita na ako, pero nagsunod-sunod paghapon ko sa inyong mga lihok.
1: Boba?
0: Labaw
1: pas. Unsa din ka, CCTV ka?
0: Gawin na pa ko hapit. Labaw pa CCTV. Ay, asa man ka.
1: Gisugo kong nundan. Ibaom ka ka. Eh, Ermi.
0: Ka?
1: Uy, magkatambal ka ba sa itabo ni Grace?
0: Ako panghuna-hunaon, Reynaldo. Sige, bye!
1: Eh, may tiyan bro, hoy!
0: Hey!
1: Hoy! Hoy!
0: Tamog-tamog!

0: Oh, ang hilagaan.
1: Oh, sige, sige, sige, sige, sige. Hilda. Ah, John.
0: Oh, okay na ako now. Hindi na Milan.
1: Okay na, ako.
0: Okay, okay, buka, okay.
1: Okay. Manay magkailan na to. Magto sila ang mga tinutang tao. Mga taong rasa.
0: Pilit kayo akong buhok.
1: Ah, kung tala lang sana. Tala. At to, tas unahan.
0: Tala.

0: Kung Dan, yan na. Yan na mga groceries ngayon mong ipapalit na ko.
1: Salamat eh.
0: Ako na na yung ditsos kusina doon ha?
1: Huwag ka na karani, huwag prutas tayo, palihog lang kog. So, danas ref ha?
0: Okay, Dungdan, okay.
2: Nga naman, sige, magagpakitaan ako.
1: Sige, sige.
0: Dungdan, Dungdan. Ato, dahil yung mga asawa. Ato, stas!
2: Awa!
3: Minawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
4: Awa ko dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusa sa kadlaw. Natingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda siya kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol.
3: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.
5: Kini si Max Urban.

kahugupan sa tanan, Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, upusab sa Sed Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadali kaninyo sa Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Mga ikalagisun, may ngadlo kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanos mo ayong panglawas. Hatod ka nato sa mga kabubuto sa Sed Marketing. Ano yan po kining atong tulumanon karon? Hatod ka nato sa mga premyadong mga produktong makatabang alang sa itong mga kalawasan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule o Sed Panyawan Liniment Oil. Kung kamo mga kaisunan, adunay pagkawalay gana ng mulihong

0: makabuhay, mao kini ang usa ka matang sa herbal nga makahatag og enerhiya pinagi sa pagpakusog sa atoang mga liver or kining atong atay. Ang atay nato mga igalang kapanyawan mao kanay gakuha og mga nutrients sa atong mga gipangkaon ug gina-convert niya niini ang atong mga nutrients into energy. Karon mga igalang kapanyawan, kung kita aduna kitay energy sa atong lawas, timan-an nato mga igalang kapanyawan nga mao kani atong sinugdanan sa mas maayo og positibo nga adlaw. Timan ihigalang kapanyawan, kung magasugod kasi mong adlaw, ayaw kalimot og sampit sa atong labaw makagagahom, ug usab mga igalang kapanyawan, ipabilin nga positibo ang atong panlantaw sa atong kinabuhi, ug usab alang kita makaangkon sa mas maayo nga lihok alang sa adlaw.
1: Sed Panyawan Healthline News.
2: Sed Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa Sed Marketing ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, ug usab sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Dunay baki sa may sapa, malipayon siya. Ay, lingkod-lingkod sa ako din eh. Mura magkukibati ka kapoy. Ma, basig mitaas ning akong sugar. Ay, tumar ko paniyawan, herbal capsule. Ay, kabulingit ninyo. Mas bulingit pa mamong tanahon kay nako. Uy, mga buang mo.
5: Dili.
4: Unsa diay mo?
5: Kabuangon pa.
4: Makalingaw. Gitika ko ninyo, be.
5: Magitika? Ew.
4: Uy, unsay ew. Gilood ka na ako.
5: Kaysa may dilood o nimo, gawas nga tiguang na kay kahugaw pag ka. Buang ka sa?
4: Ay, dili tanto.
5: Tanay, tanay, tanay. Tubay man ka na ang buang na.
4: Eh, buang niya. Kibaw kong asa mong duha, oy.
5: O siya?
4: Mangita mong biktimahon.

0: Dako ang demonyo!
1: Guys!
0: Husaman, huwag mo yung mga mata!
1: Day, ayoko na, day!
0: Huwag mo ka kita!
1: Nikin siya ba?
0: Sa demonyo, God! Narasiya ako ng barog! Nagatubang na ito! Bawa, demonyo! Ayamik sa mukha! Bawa! Bawa!
1: Guys, guys! Bawa!
0: Bawa!
1: Kilid siya ng samin!
0: Dahan na ang demonyo! Nagbarog! Kilid siya ng samin! Bawa! Bawa!
1: Kinuha ko!

0: Dan, naun sa mang kado. Dayon man dayon kagdangop ang bino. Kapila ka na sulteng Rinaldo ay nga dili ang bino mo itubag sa atong kabalakan ni Day Grace.
1: Lulabi mo.

0: unsa? Nihila ka man gud.
1: Hindi mo gud. Unsa ang nga kong buhaton sa kong asawa.
0: Ikaw lang ba, Dan? Kamisan.
1: Bana ko lang. Masa ko'y may pigtahan sa ginagatang karo ni Grace? Magpada siya. Magpada pala kung tayo siya, doktor. Makuha-kuhaan siguro ako kabalaka niya.
0: Unsa ka, ha? Kung ang panhiun na lang nato din eh, si Doc Gomez.
1: Oh, maayo ka lang. Masig masukuin uns, Grace.
2: Ano masuko man? Kenapa? Si Enios doktor?
0: Maulagi.
2: Maulagi. Nah, oi. Oi. Usama ay huna-huna ni mo dong dan.
0: Ikaw dong unsa man?
2: Sao man to ni? Balibad mas ni Grace.
3: Tawagan ko si Dr. Gomez, Mr. Nato. Lola bi pa.
0: Sige, sige. Tawagi.
2: Tawagi.

0: Dr. Gomez Clinic. Hello, may I help you?
1: Jeffrey?
0: Kinsa ni?
1: Si Danny.
0: Sir Dan. Nainom do ko ni mo. Sa gato, sir?
1: Magsulti ang takong, Dok.
0: Ay, hala, sir. May seminaro ba si Dok? Dili may mong madisturbo.
1: Unsa?
0: Sorry, Sir Dan, ha? Nagpasidaan-tundaan si Dok Gomez na no phone calls.
1: Oh, sige, mo ba? Sige, Jeffrey, salamat.
0: You're welcome, Sir Dan. Bye.
1: Sige, bye.
2: Dok. Si balita, Dok. Masa manis, Dok?
1: Merodili, patay.
2: Ano man?
3: Uy.
1: May seminar ko na siyang di mahimong disturbuhon mato pa sa iyang...
3: Unya, unsa o maninato ron?
1: Unsa ka o magita taglay, Doktor?
2: Ayaw sa, Dok. Pilam ni kaadlaw ang seminar ni Dok.
1: Wala, sige mo mataan na, tay.
2: Mas mayam to, Dok Gomez. Kay, psychiatrist magutos siya. Maayo ko siya mga nalay sa ingon anak nga kahimtang sa mga kang Grace nga lain og sinultihan.

0: Aris, ang saban. Abili na lang kung bintana o i-close lang. Grace.
1: Suma ni mo.
0: Ikay akong antun.
1: Suma lagi ni mo?
0: Oh, Grace.
1: To kaya ni mo makasabot, oy.
0: Nung no, siyang kamunigan mo ka ko. Di ba kayo na nasa
1: ula? Leche.
0: Oh, Grace.
1: Ikapoy ko. Ayaw ko sigihig pangutana.
0: Nga ikapoy. Ikapoy ka ba? Nga sige makagigda.
1: Hilom!
0: Nanawag ang sekretary sa inyong office.
1: Kagasya, may undan ako, hagbayra.
0: Hila ka suko, igor siya ng umusta ni mo. Natuog sa mga bata.
1: Huh. Ano mo ko ni matawag ha? Aron kaming duha ang magkasulti. Ano man? Huh. Kay ganahan kas among sekretary, mao ba?
0: Sa? Nasayop ka, Grisoy.
1: Nakagusto kas among sekretary? Nakagusto ka niya, Dad?
2: Ang Shed Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa mga inila ug epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagapahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil. Mas gipakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao ka nang ang aray. Karon, mamahimo lang hi. Shed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak sed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: Facebook page at Panyawan Herbals. Ugang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
1: 98.1 BT Radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Susukin natong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
5: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Uh-huh. Kaya mo invest mga basta heart na ang concern, palit kang bula.
6: Bula, chocolate.
5: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kagi invest ni mo. Uh-huh. Basta heart na mo'y musugo.
6: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart. Correct. Kisa katong literal na heart.
5: Oo, tanawara ko ng chocolate o bulak. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detect 500, asa. Ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit o ba itisay? Dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni Mos DTX 500 o may itisay, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
4: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
6: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
5: taguangkan
6: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya na-skip og beat? Kay,
5: kung pwede pa lang, no? Nasuguan yung mong heart niya, pwede pahuway sa ikapoy na ko.
6: Wise parang ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle, di niyo makontrol. Kay makontrol pa kasi yun mag-suicide, oy. Yung nakag heart stop.
5: Sir JP, na ikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun din mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart, inom yun og DTX 500 og Mighty C. Maunay dako nga makatabang, Sir JP.
6: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Sa itawag na to,

0: na pagkatiguwang sa imong heart.
1: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili dali matigulang, para dili dali maluya, para dili dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og mighty si Sir GP. Once nga daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kaya the moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
0: Keep away heart disease ha, mag DTX 500.
1: And even DTX 500 og mighty si Sir GP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
0: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og mighty si everyday.
2: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta Health Alert.
1: Kanang mga gaminupos na Sir GP, ang importante, inam sila DTX 500 og mighty si kaya nga naman, irritable kay ng mga babae niya sa gaminupos na sagway sa la ilang partner, ilang kuan,
0: birahon,
1: ilang kasab-an niya ang heart town nimo. So nanay, para nga dili dali maguba ang imong heart,
0: puso mo nay,
1: dili mo taas yung blood pressure, inom og DTX 500 og mighty si para ligon si heart, walay problema ang imong korason. So combination of DTX 500 parisan nimo og mighty si
2: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay. DTX 500 question of the hour.
0: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
1: Oy, anay mga nga na Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpihoy yung mong dugo, gamit ang DTX 500, inom kag mighty C, or wakay palit, hala pagjuice o palya, especially ang dahon sa palya, dako kay katabang Sir GP.
2: Immune system, ligunon, DTX 500, ang imnon, DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na pud ko ng suka-suka. Salamat sa mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatiya.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

TYPS 90.1 Video Radio. Welcome back sa programang Disco Backtracks. Ano yan po ta sa tuwang Pang-Domingong Sonata. Katapusang adlaw sa Mayo. Kapit sa 31 na maroon mo nga katapusang buwan. Og maato ng welcome ang June. Nag-inangat na ang pista sa Tuburan. Alright, yan nak-live taro sa tuwang BT Radio Facebook page. Shout out sa mga Facebook Live viewers. Mayong hapon.

Love DJ from Calatrava Negros Occidental. Anya ni Shane Divine Villamor Aliego. Shout out ako sa taga Marmul Idol. Madam Merlin, Daniel, kumusta ni Jibadi? Wala pa ka nakalugar o gato diya sa inyong mga pasalubong. Oy, busy pa yung kaya. Sige na, okay na ma'am. At ni Gika Nubal Kudoy, may

0: Carolina, para kang Skoga Song DJ, take me up para mulian ko sa akong hilanat. Dapat talang ko dili dili man ko buhian sa hilanat. Oras alas 3 sa 15 na.
1: Retro hits 98.1 BT Radio.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid gid sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid nako unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usap ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Pirbe ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamhilot sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-Detex 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya
2: ang diabetes.
3: Mag-Detex 500.
2: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: Detex 500.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's...

TYPS 98.1 BD Radio. Let's go backtracks. Alright, maayong hapon sa mga Facebook Live viewers o sa mga nagpapinaw na rin na ito sa ilang mga stocks sa aking apin Malay. Maayong malandungon nga kahaponon na murag na may planong muuwan. Alright, so nga magplanong mula kahoy, magkakalimot o pagdala sa inyong mga payong o uban pang mga panangga sa uwan. Kaya basin mo kalitranig bunok ang uwan.

Ya semai Puruk Pine Tree, Sitio Pine Tree. Manggiha tagun barangay punta sa namin yung Cebu atong mga suwinig paminaw diha. Question na gabon yan, company, mayong pagpaminaw niyo diha. Deta ni matabag roll call kay murag hapit pa ni duha ka one hole.

Anya ni Glenn Montecalvo, Beds Are Burning. Karong tataw na ito na mingitaon, murag wa man siguro ni or naapan ni Dres sa Tomsulana na ito na siwag pangita ha. Aras alas 3:31 na atong oras.

0: and reservation, advance booking is required.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: Hello, kung nanina mo sa kuha, malit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong biro sa kong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Magsi 26.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sa sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made ImmuniPlus

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DJX 500 ang tuba. Kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ang kasing ngalan na to, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
6: Kasi una, kapuyon dahi ka?
7: Oo, oh, kapuyon to.
6: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
7: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Tawahay na rin mong lawas dahi, ma'am.
7: Tawahay na.
6: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga, ma'am, Monching?
7: Monching.
8: Hit after hit.
9: Hit after hit.
10: DTD Radio.
8: Hit after hit.

Life Dance. Alright, kasi may nagsayo-sayo di haron nga at mga nanag tatay di ha. Nakinundom sila mga kabatan unan. Iksuga mo ulit layat aron silang kabatan unan nung sa nataa. Shout out ng mayong hapon sa itong mga Facebook Live viewers. Shout out ni GR Bastatas Malerong. Mayong hapon ni G Buddy. Shout out ko sa kong Uyuan Manoy Jerry Malerong. At shout out ko sa kong apuhan na Nanay Alicia Malerong. At may naroon sa may barangay uno. Question agabon ni Danio. Palihan ko please searchin og body language. Mara kini ma-play na ito. Kining probinsyana. Mara di takaplayan eh. Kini takaplayan eh. Ito sa Birnes. Anya ni Glenn Robias, anya tawad-tawad hato.

0: Retro Hits 90.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO, maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
1: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko, kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na!
3: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chem na ko. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. TTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay itap

Maraming shout out dari JR Bustatas Malerong. Ni Lanshin Masuta Publiko. Grabe nun DJ, shout out Padre DJ sa nag-birthday sa kong mama nga si Jenny Rose. Masuta o nga si Papa Alan Publiko sa kong Lulu Biba Masuta. Adres Balay nga nagtagay sila nga naminaw Minimo. Adres sa may Pilapil Barangay Castellano, Calatrava Negros Occidental. Uy, may hapon ninyo diya. Anya ni Raymond Mondihar. Shout out DJ Buddy sa kong pamilya na sa may Barangay Lusong. Sabi na sa kong asawa nga si Juraline Mondihar. Sa kong mga anak, happy Sunday DJ. Thanks sa pagbasa, watching from Europe, Litinia. Uy, kalaya mag-adapta na itong Facebook Live. Ay, salamat maglantaw ha, diya sa may Europe, Litinia. Atong murag, naka-remember ko ng pangana, murag classmate mo ko ni sa high school sa ano, or elementary man siguro. Aliya ni Diana Bastatas Bato, shout out DJ. Ilan ni GR Malerong o ni Nicel Malerong ni Mama Tisi. Jan Paul Panunsyal, mayong hapon DJ.

TYPS 9.1 BD Radio. Let's go back tracks. Alright, may hapon niya. Shout out there ni John Paul Panunsyal. Lia Horito Marci. Gandang hapon, DJ Buddy. Shout out ko lahat ng nakikinig sa programa niyo, lalo na sa mama and papa ko, sina Selena and Dinshu Tumarci. Kay Arlinda Lorega.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio
2: Wonder Bonobo Plus Capsule.
3: Pangalan o address?
4: Adelher Marahito in Retroso. Kagagarangan o kami siyete.
3: O sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
4: Mayugod kayo ang resulta. Hindi ako ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabot. Ang diagnos ng burani is 5 billion.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Bonobo Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o ga dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
7: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og third tanyawan capsule ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
2: Basta bukol-bukol, isa't Panyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: sugar kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot ganang nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit.
0: Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: Hit after hit.
5: DTD Radio.
4: Hit after hit.

Let's go back tracks. Alright, sayo na diha, Madam Ana Mural. Nindot ko na sa mga music. Ano, shoutout ni Michelle Ortiga Rico diha sa may Taboylan. Ano, shoutout ni Board sa

0: giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois, litson manok, litson belly og lempo. Ang nanay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Tas bang imo blood sugar?
3: Ato na kami diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na kini anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nagkapamubo sa glucose,
2: Visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: kaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lamia, oy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafic, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

TYPS 90.1 BD Radio. Disco Backtracks. White Horse. Alright, wala tayong ikong oras sa itong programang Disco Backtracks. Susunod na Domingo na Podbohon. Kasi yung paboritong istasyon na DYPS 98.1 BD Radio. Salamat kasi mga nag-share sa itong Facebook Live. Sa mga alam kami na oron, salamat kayo. At ilang tagsa-tagsang

Remix Sunday. Siya mo tiwas on niya. Dali sa atong pa-disco dali sa video ready. Right, happy Sunday, y'all. Salamat guys, magpahinaw sa DYPS Video Radio.

0: Retro hits.
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Ang nindutod ko ayo kuya kay ngano inibutang lang inigaplas ang kanindutod kay bugnaw manuksuhok jud sa ilawom sa atong kanuran ngadto sa kabukugan. Na akong ipanghambog ni sir unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. Ubisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang hatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule.

0: Barangay 7 Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
1: Hit after hit.
2: DTD Radio.
1: Hit after hit.

0: 93.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mommy Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mommy Pucci, ano, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong naay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mommy Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mommy Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot

Kalipan mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw ng mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Nung walang paglaong bisan pa sa kalampusan, ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna kini makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkawalay.

0: dunay mga katalagman nga nahitabo sa nagkalain-laing nasud bisan sa atong nasud nga Pilipinhon. Usahay kita mo sangpit, usahay kita mo tawag, usahay kita mga liupo, usahay kita mo sangpit sa atong Diyos nga magbubuhat sa tanan tungod kay kita nagatubang naman sa grabing kalisdanan. And that is why this afternoon karunga po na mahigalay so on atong pamalandungan. Ingon diri, when everything around us feels unstable, we can find peace in knowing that God is our refuge and our strength. Mauni ang mga pulong na nagdalag saan. Mauni ang pulong na nagdala o promise. Nga nung gikinahangla nato ang Diyos, not just only today, not just only for tomorrow, not just only for next day, not just only for next week, not just only for next month, not just only for next year. We need God in every single second sa atong kinabuhi because we owe everything from Him. The word owe, ang tanan utang nato gikan kaniya. Our life, our strength, ang atong gininhawa, ang atong kusog, ang katinaw sa atong mga mata, ang katinaw sa atong pangdungog, makasulti pa ta, makabarug pa ta gikan sa higdaanan, makatrabaho pa ka, makasuwat pa ka, makapinsar pa ka, makahunahuna pa ka sa imong mga giplano, sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong paiskwela ug sa imong pamilya, and that is given from God. Kanang tanan hinatag sa Dios gikan kaniya lamang. Atong basahon diya sa Salmo kapitulo 46 bersikulo 1.
1: Ang Dios mang atong dalangpanan ug kusog, andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan.
0: Amen. Tinuod kanang deklarasyon ni King David nga nag-ingon siya, ang Dios mo atong dalangpanan ug kusog, He is our strength and He is our refuge. Ingon siya diha. Ug andam siya kanunay sa pagtabang kanato sa panahon nga naa ta sa kalisdanan. Usahay mangud himuon nato ang Dios nga atong dalangpanan sa panahon nga naa ta sa kalisdanan. Himuon nato ang Dios nga atong kusog sa panahon nga naa ta sa kaluyahon. Himuon nato ang Dios nga atong manambal sa panahon nga kita ana sa grabe ug di na nato makaya nga balatian. Usahay makahinumdom ka, usahay makahinumdom ko, usahay makahinumdom ta nga aduna day Dios sa panahon nga di na nato mahimo. This is reality. Mauni ang realidad. Mauni ang nahitabo sa atong katilingban, sa atong panahon karon. Usahay makatawag ka sa Dios, usahay makasangpit ka sa Dios tungod kay nagungaw ka sa kamatayon. Usahay makasangpit ka sa Dios tungod kay naa ka sa grabe nga kalisod o grabe nga pagsuway o grabe nga balatian o grabe nga mga pagsubok nga niabot sa imong kinabuhi. Igala igsoon. Dili kana mao ang gusto nga angay natong buhaton. God must be the first priority. God must be the number one priority. Nganong gikinahanglan ato'y prioridad ang Diyos? Nganong himuon ato siyang number one sa atong kinabuhi? Not just nga miingon kasi mong kagalingon, ako may nangita ani, ako may nanrabaho ani, ako may naningkamot ani, ako may naminsar ani, ako na plano ani. Nganong naingon ani ang dagan sa kong inabi naging successful ko, ni accomplish ko, ni angat ko, ni lambo ko, ni uswag ko. Yes, ikaw ang nagtrabaho, pero kanang kusog, kanang kinabuhi, kanang maayo katinaw sa imong paminsar, sa imong alimpatakan, o sa maayo nimong pagkwinta sa mga panghitabo, dagan sa imong kinabuhi, kanang tanan gikan sa Dios. And that is why this afternoon we have to focus this message, why we need God. Nga nung gikinahanglan ako ang Dios sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. There are three important reasons why we need God in our life. Dunay tulo ka importante nga mga rason nganong gikinahanglan nato ang Dios sa atong tagsatag sa kakinabuhi. And let's go to number one point. Ikaunang punto nga atong isgutan diha sa Isaiah 40 verse 28.
2: Wala ka pa di ay mahibalo. Ang Ginoo mao ang Dios nga walay katapusan, siya maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya o kapuyon, o dili matukib ang iyang kaibalo.
0: Amen. Atong mabasa diya sa Isaiah 40 verse 28, and that is the first reason why we need God in our life. Nganong gikinahanglan nato ang Diyos sa atong kinabuhi? And the first point katong isgutan, because God is the creator of everything. Na klaro atong gibasa nato ganina, ingon ang Diyos, ako ang nagbuhat sa tanang butang. I am who created all things. Naabay laing nakahimo aning tanom? Naabay laing science nga nakahimo unining mga hayop? Yes, ang science can create, can invent sila sa nagkanalaing mga teknolohiya. Pero ang teknolohiya nga ilang himo, bisan unsa pa ka-develop, bisan pa ka-innovative, bisan unsa pa ka-improve, ug moderno sa teknolohiya sa atong kalibutan, they cannot make their own creation nga ginatawag na tugdunay kinabuhi. Yes, makahimo silag mga AI, artificial intelligence o kining gitawag na itong mga robot. Pero wala sila'y kakayahan sa paghimo o kabubuton, paghimo panghunahuna, paghimo pagbati nga naa sa usa ka tao. Mao nang gibasa sa ubos nga laga diha sa Isaiah 40 verse 28 nga niingon, wa ba kayo masayod? Wa ba ikaw makadungog? The Lord is the everlasting God. Gibalik-balik kini nga mensahe aron sa pagpahinumdom sa matag usa ka nato nga unta atong silsilan ang atong alimpatakan ug makasabot kita sa kamatuoran nga kining tanan nga ato karong gipahimuslan atong gikaon atong higdaan ug atong gilingaw-lingawan dili ni ato agikan kini sa Dios nga labing gamhanan nga mo ituburan ug tagya sa tanang mga butang ug wa kana ni ihatag kanimo di ka makaangkon ini mga butang because God is the creator of everything. Wa ka ba makahibaw? Wa ba ka makadungog? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Siya ang magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan. Siya ang magbubuhat sa tanang mga bituon. When the science discovered about galaxies, there are a lot of galaxies. Ugmatod pa nila, wa daw sila magunahon. Ang science nag-ingon na there's a great possibility na aduna pa'y lain nga mga planeta nga wala nila madiskubre. Maybe dunay laing mga nag-exist nga mga nilalang sa lain nga galaxy. Dili man na matugkad sa science. Mga matay na lang ang atong mga eksperto sa tibuok kalibutan, atong mga scientists, they cannot discover everything that God has created. Wa pa magay na nila matugkad ang tanang mga lalom nga parte sa dagat dinhira na sa earth. How much more sa out mo gitawag natong outer space sa gawas sa gitawag natong planeta nga earth. Maningong Bible, you cannot fathom the knowledge and wisdom of God. Dili ni mo matupngan, dili ni mo matugkad, o dili ni mo makabot o unsa kataas ang kalawmon sa kaalam sa Dios. That is why, ngunang Bible, wa baka makadungog, wa baka makahibalo, na ang Ginoo mao ang Dios nga labing gamhanan, o wala siya katapusan, siya ang magbubuhat sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, he will not grow tired and weary. Di siya mubatig kakapoy, di siya mubatig kaluya, di siya mubati nga makaingon siya sa iyang kagulingon, kapoy na, murilax ako. So this afternoon, mga higala, unang punto nga itong isgutan, why we need God in our life, not just only today, not just only for tomorrow, but we need God in every single second sa itong kinabuhi, as long as nga buhay pataninin kalibutan, even what nataninin kalibutan, pabilin gihapon ang Diyos sa itong kinabuhi. He is a God sa mga patay, He is a God sa mga buhi, He is a God of mga living things, He is a God of non-living things. Maunay angay na itong pamalandungan, mga higala. He is the creator of heavens and earth. Kanang imong nindot nga balay, makaingon kasi mga kaguling ako, maningipaning kamutan, pastor, for how many years? Nag-work ko sa OFW dito sa Laing Nasod. Yes, nagtrabaho ka dito sa Laing Nasod for over a period of years. Pila katuig ka naghago, pila katuig ka nagsakripisyo. Apan kanang kaalam mo, kanang kusog mo, kanang imong kaabilidad, dili na imuha, gika na sa Dios. Maningon diri, He is the creator of heavens and earth. Tanang butang nga nasa kalibutan. Mismo gali kining atong gigamit nga studio, ang mga materials nga gigamit nini, gikan ni sa mineral sa yuta. Ug ang yuta gihimo sa Dios. Gitagaan lang kaalam ang tao, ang mga dalubhasa, to process aron mamugna ang mga gitawag na itong mga puthaw, mamugna kining gitawag na itong mga stainless, mamugna kining gitawag na itong mga bronze nga mga butang. He is the creator of all living things. Siya ang magbubuhat sa tanang mga buhi nga nila lang. Doon na pa'y mga gitawag.

0: He's the creator of human being. Siya ang magbubuhat sa tao. Ingon niya sa Genesis 1:27, gibuhat niya ang tao sama siyang dagway, babae, lalaki. We came from God. Gikan ta sa Diyos. Kabahagi ta sa Diyos. Ug ang atong kinabuhi, utang kabubuto na to kinis espiritu sa Diyos nga iyang gihuyop sa ilong sa tao nga dili pa makalakaw, di pa makabarog, di pa makakita. Ug sa diyang miabot na ang iyang gininhawa sa ilong ni Adan nga naghigda nga daw yuta. Nabuhi ang tao nga dunay kalag. Muna gingon, man became a living soul. Without God, also no created being exists. Kung wala ang Diyos, wala ta. Wala ning mga living things, wala mga hayop, wala mga isda. Walay galaxies. Walay gitawag na to universe. Walay mga planeta. Everything is wala. Walay mga buhi nga mga nilalang nga mag-exist kung wala ang Diyos. Kita ang insakto nga pruiba. We are the accurate proof. Kita ang pinaka-insakto nga pruiba, evidensya, nga adunay Diyos nga nagbuhat sa tanang mga butang. Muna hinungdan ni Galaigson, ayaw isipang ang Diyos nga imo siyang gikinahanglan sa panahon nga naakalang sa problema. Because He is a God, even dili pa na masulbad ang imong problema. Kung atong tanahon, sabto na to pagayong mga higala, ang isda nagpuyo sa tubig. And the moment nga masiparit ang isda gikan sa tubig, wa nagi choice ang isda. Maluya ug mamatay gayud siya. Duna na siya balon-balon sa ilalom nga mupunction ang iyang oxygen kung naa siya sa sulod sa ilalom sa tubig. Kana siyang murag balon-balon nga murag lingin dito sud mo na iyang gitawag oxygen. Dili na mupunction diri sa gitawag na tugi mama. Ang gamot usab sa kahoy gidisenyo na aron siya muturok diya sa yuta ug siya mabuhi. The moment nga maibot ang gamot sa kahoy gikan sa yuta, no choice bisan usa pa kadako sa kahoy, malaos, malaya, malarag gayud ka na yang dahon ug mamatay gayud siya. Igalayson pamalandungin ninyo pag-ayo. Mahurot man ang tanang isda nga naglangoy-langoy ilawom sa tubig sa dagat o sa tabang, pero kanang tubig magpabilin. Mahurot man ang tanang kalanggaman sa atong kawanangan, pero ang kawanangan magpabilin. Mahurot man tanang tanom, living things sa ibabaw sa yuta. Apan sultihan ko ikaw karong hapon ang mahigala, magpabilin ang yuta. Likewise, mahurot man ang tanang tao sa kalibutan, ang Diyos magpabilin siya. Wala na may mga buhi nga nila lang sa kalibutan, pero ang Diyos magpabilin siya. Mag-exist siya bisan wala pa'y mga binuhat. Muna inungdan higala ang Igsoon, kung ang tao wala'y Diyos sa kinabuhi, ikaw ang pinakamakaluluhi. Ikaw ang pinakapurdoy. Ikaw ang pinakapubre sa tanang pubre sa tanang pubre sa tibuok kalibutan pag wala kang Diyos nga naghari sa imong kinabuhi. Because everything that you possess, tanan nga imo karon giangkon, tanan karon nga imong gikuptan, tanan karon nga imong gipaningkamutan ug imong gipasigarbo. Kanang tanan gikan sa Diyos ug kanang tanan temporaryo ug imong biyaan sa umaabot nga panahon. Let's go to the second point nga itong isgutan karong hapon na mahigala. Why we need God in our life? The first reason, because God is the creator of everything. Siya ang nagbuhat sa tanang mga binuhat, sa tanang mga nilalang. Atong abliyan sa John chapter 14, verse 6. Juan 14:6.
1: Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako.
0: Amen. Usa ka pulong nga gisulti ni Jesus in front sa iyang mga disciples, in front sa mga tao nga nagsunod-sunod niya kaniadto. Unsa iyang giingon diha sa John 14:6? I am the way. And the word way diha is not just an ordinary way. He is talking about the way to the Father. He is talking about the way to the kingdom of God. And then, ingon pa siya sa ikaduhang a very important word. I am the truth. Unsa man ang truth, igsoon, higala. It's not about sa reliyon ang gisgutan ni Jesus Christ. Ang truth nga gisgutan ni Jesus Christ, ang kasayuran, ang kinaadman, ang kahibalo mahitungod sa mensahe sa ebanghelyo nga nagdala sa tinuod nga kaluwasan. kung makaplagani mo si Kristo daw sama ra nakaplagani mo ang dalan padulong sa Amahan. Kung nakaplagani mo si Kristo daw sama ra nakaplagani mo ang tinuod nga kasayuran. Muna sa 1:32, masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. And the truth is not the pastor, the truth is not the minister, the truth is not the religion, the truth is not the organization, but the truth is Jesus alone. Si Kristo lang ang gisgutan diya. And the third important nga gisgutan ni Jesus, I am the life. I am the way, the truth, and the life. Mauni ang ikaduhang punto, ikaduhang rason why we need God in our life, because God is the source of life. Ang Diyos mo'y gikikanan sa kinabuhi. Not just a single kind of life, but even the different forms and different types of life. Doon natin ginatawag plant life. Gitawag na siya og fauna sa scientific name. Doon na sa flora sa scientific name. Doon na sa tayo ginatawag animal life. Gitawag na siya og fauna sa scientific name. Doon na sa tayo ginatawag og bio means kinabuhi sa tao. Muna yung gitawag na ito, biology, study about life sa tao. So, kininta na nga klase nga kinabuhi nga nag-exist kalibutan, gikan sa Dios. Lahi lang ang formula, lahi lang ang procedure, lahi lang ang gitawag na ito, iyahang paagi sa pagmugna. Tanang klase nga gitawag na kog non-living things, nga gitawag na ito, kinabuhi sa tanom, kinabuhi sa isda, kinabuhi sa hayop, gisultira na sa Dios. He spoke a word. Sama ra nga muktunga ang tanang klase sa isda sa dagat. Nitunga ang tanang klase sa isda sa dagat. Wa niya gitagsa-tagsa. Mingon siguro siya, mutunga ang tanang klase sa mga langgam nga manglupad sa kawanangan, gikan sa gagmay nga to sa dagko. Wa niya gitagsa-tagsa. Nitunga sila. Because the Genesis speak about detalig na, resulted dito. Ug niya, mingon siya, mutunga ang tanang klase sa mga hayop sa yuta. Nitunga ang tanang hayop. Nay kalabaw, nay kabayo, nay giraffe, nay elephant. Pero pag abot sa number 6 days, ingon dito ang pulong sa Ginoo, naghimo siya tao, gikan sa yuta, giporma niya. Unya, gihoy pa niya ang buo sa ilong sa tao, ug ang tao nahimong buhi nga dunay kaluluwa. So the second reason why we need God in our life, because God is the source of life. Not just a source of life, but all forms of life. Tanang nga klase nga kinabuhi nga nag-exist sa tibok kalibutan, kining tanan gikan sa Dios. Moinungdan, maigala karong apo na atong pamalandungan, without God, kung wala ang Diyos, the bird cannot fly in the sky. Sa akong observation o base sa akong study sa Bible, kung wala ang Diyos, ang langgam, di yun siya makalupad sa kawanangan. Blessing na nga gihatag sa Ginoo sa langgam nga makalupad siya sa kawanangan. Ma-enjoy niya ang kawanangan. Without God, ang isda, dili siya makalangoy-langoy sa tubig. Una itong kuag base sa atong kinabuhi. Ang tubig ba nang inahanglan sa isda? Pamalandungan na to. Ang shark, ang dolphin, ugun sa man ang dagko nga mga mammals nga gitan-aw sa mga turista dito dapita sa south, kanang dagko kayong gitawag na whale shark. Ang pangutana diha, ang dagat ba mo'y nang inahanglan sa whale shark? Ang dagat ba mo'y nang inahanglan sa dolphin? Dili. Ang isda, ang dolphin, ang shark mo'y nang inahanglan sa dagat. Think about that. Ang yuta ba mo'y nanginahanglan sa kahoy?

huwag kalibutan sa mga tao nga nag-excess sa usa ka visible nga kalibutan. Pasalamat ta sa Ginoo. Pasalamat ta niya nga gitagaan tag higayunan nga makapuyo o gitagaan tay nagkinabuhi nga makastay nini usa ka kalibutan nga yang gimugna. Imagine, walay bituon, walay buwan, walay adlaw, walay universe. Empty, di sa gumingon nga empty, siguro nga iobre ang tanan. Wa kay makitang bituon, wa kay makitang buwan, wa kay makitang adlaw, wa kay makitang tanom, wa kay makitang yuta, wa kay makitang dagat, wa kay makita nga mga flowers, wa kay makita nga mga buildings. Tanan, wala. Empty. Mauna yung hunaunaon, mauna itong pamalandungan. Kung walay Diyos, kumingon ka walay Diyos, kining tanan wala. Everything is vanes. Everything is empty. Ang tanan wala o wala o wala o wala gayod. Muna dako kini natong utang kabubuton sa Diyos nga nahimo ta ug namugna ta ug napahimutang ta niining kalibutan na tungod kay duna siya talag sa ong purpose ug katuyuan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Usa ka astronaut si Victor Glover samtang miadto sila atong April sa buwan. Nag-delivered siya usa ka beautiful good nga message gikan sa space. Nag-dive siya sa Ginoo, praising God's creation as he heads to the moon on the Artemis the Second. Nag-dive siya sa Ginoo. Ug nakaingon ko sa kong kagalingon, dalubhasa, eksperto. Grabe ka malamon nga tao, pero nakaingon siya sa kong kagalingon, wow, pagkanindot. Pagka beautiful sa gibuhat sa Diyos samtang naglantaw siya sa bintana ngayang nakita ang circle nagsidak-sidlak ang earth nga ilang gibiyaan. Nindot kay tong experience ang kinabuhi, dili man ta maka-experience ni ana. Kay di man ta mga astronaut. Pero samtang nahulagway nato kay naa naman ta sa social media sa unang panahon di ta kakita ana. Makadungog ra ta sa radyo, balita sa TV. Pero karon makita na nato sa tong cellphone nga ilang gisud-ong ang kalibutan na kayo siya. Karon pa na ko namguhan unsa katalag sa unang gibuhat sa Diyos. Naglutaw ta sa kapunaw-punawan. Walay haligi. Walay dakong pisi nga gikuptan dito sa babaw nga nagbitay. Ta naglutaw ang earth. Imagina na. Huway kamot nga nagkupot. Unya ang iyang makita dito blora. Unya na yung mga puti-puti. Doon na yung mga green nga part siguro na sa yuta o sa bukid. Ug makaingon siya sa iyang kugalingon, wow, pagkanindot sa gibuhat sa Diyos. Ako ning nakita sa iyang gipost dito sa social media. Praising God's creation as he heads to the moon sa Artemis the Second. Ug ingon siya, he says, how beautiful the creation and who created this beautiful earth. Nakaingon siya, kanindot nining kalibutan na ug mas halang dun ug mas dalaygon ang nagbuhat nining usa kanindot nga kalibutan. Ingon pagi siya, all these amazing things nga akong nakita, naksaksihan were done sa usa ka magbubuhat nga mao ang

0: inguntas atong kaugalingon, mismo ang science, nakadibilap silag mga butang nga usahay makaingunta imposible pero posible. Na-travel nila ang usa ka dapit nga dili unta matravel sa unang panahon. Pero sa ilang kasing-kasing unahuna karon, ilang nasabtan nga luyo sa science, luyo sa nature, dili kini mugna sa theory of evolution. Dili kini mugna sa Big Bang theory. Ug mituo sila nga dunay Dios nga nagpaluyo ni ining tanan na atong nakita ug nasud-ong sa tibuok kalibutan. Adto ta sa atong conclusion diya sa Ebanghelyo ni John chapter 15 verse 5 atong pamalandungan.
1: Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo.
0: Gipasabot ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan ug ngadto sa iyang mga followers sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 15 bersikulo 5 nga mingon siya, ako ang punuan. And the word punuan, he is the source. Munang unang punto nga tong gisgutan, why we need God in our life? Because God is the creator of everything. Siya nagmugna sa tanan. Second, because God is the source of life, not just only a single life, but

forms of life, all types of life. Gidemonstrate ni Jesus Christ ngadto sa mga apostoles, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Musa karon nga po na igsoon ako usab kini i-release sa inyo nga mensahe, bisag unsa pa nang imong talento diha, bisag unsa pa nang imong abilidad diha, bisag unsa pa na ka ikaw kamalamon diha, bisag unsa pa nimo kabandianon ug sa imong pagkamanggaranon, sa imong pagkadato, sultian ko ikaw karon nga po na mahigala. Kung wala ang Dios sa imong kinabuhi, wa jud kay mahimo. Ingon nga ang sanga, kung mahimulag siya gikan sa punuan, dili na gayod siya makadala pa og bunga. Besan unsaon pa sa sanga paningkamot nga makabunga siya. Muingon na lang ta sa pagkasulti, musugot siya sa dili. Padulong gayod siya sa pagkalarag. Padulong gayod siya sa paggalaos. Padulong gayod siya sa pagkamatay. Ingon si Jesus Christ, si bisan kinsa, ingon siya diri, I am the vine and you are the branches. And ingon siya, in him, ingon siya diri, si bisan kinsa nga mahimulag gikan kanako, dili gayod siya makabunga. Nga sama ang sanga, kung malaksi siya gikan sa punuan, wala na gayod siya kahigayunan pang makabunga. Sa atong kinabuhi sa kalibutan, sa atong journey nining kalibutan, dunay mga panahon ug dunay mga utlanan ang atong mga paningkamot. Musugot kag sa dili higalay sa on time will come. Dili na ka mahimong sama sa una nga batanon pa ka, sharp pa kayo mong panguna-una. Sama sa una nga lagsik pa ka imong lawas, dili pa kadaling hutuyon o dili pa kadaling kapuyon. Uusan na nakaadlaw, mukunot ang imong agtang, o musakit ang imong mga lutahan, muputi ang imong mga buhok, o mag-anam-anam o kalabo, o di nakakaklaro sa imong tanahon, o mangita na kagsungkod ng imong kakuptan, kabisan unsaon pa nimong tuyhad sa imong lawas, dili na nimo kayang i-strip, o ang imong tingog mag-anab nagkausab. Nagpakita o nagpadayag kini, nga wala gayud kitay tinuod nga ikagarantiya sa atong kaugalingon nga kusog, sa atong kaugalingon nga kaalam dinhi sa kalibutan. Ang tanan nga ato karong gikuptan, subject gihapon kini nga mausab, subject gihapon kini nga malubad, o ang atong mga gipaningkamutan sulod sa daghang katuigan, mag-anam-anam ragihapon kinig kawagtang sa atong pananaw o muabot ang panahon, kini atong biyaan. So John 15 verse 5, bago lang gibasa sa kauban nato di sa studio, kung wala ako, matod pa ni Kristo, wala gayod kamoy mahimo. Three reasons why we need God in our life. Tulo ka rason nga nung gikinanglan nato ang Diyos atong kinabuhi. Number one, because God is the creator of everything. Musbun ko, tungod kay ang Diyos mo ang nagmugna sa tanang mga butang. Ikaduha, because God is the source of life. Siya lamang ang gigikanan sa tanang kinabuhi. Utang kabubuto nako kini ang akong kinabuhi. Muna matagkaroon o gunya, ako kanunay nagunahuna. Kauban sa among team, sa among church nga magingon, unsa mga butanga ang atong buhaton para nga mapahimot ang tao, malipay ang tag-iya sa atong kinabuhi. Dili ang imong wife, dili ang imong boss, imong manager, ang angay nimong pahimutan. Kung dili ang Diyos nga tag-iya sa imong wife, tag-iya sa imong boss, tag-iya sa imong manager. And number three, because without God, everything never exists. Before na to i-close kini nga mensahe, karong nga po na mahigala, matod pa sa usa ka sikat nga celebrity nga ginganlan, atong hulaman ang iyang statement matod pa ni Ami Austria sa iyang statement, usa ka manindot kay mensahe nga ningon siya, I can see I have everything because I did not say that I have everything because I have a lot of money in my bank. I cannot say that I have everything because I have a good house. I cannot say that I have everything because I have a lot of properties. But now I can see I have everything because I have God in my heart. Ningon si Ami Austria, atong huwaman ang iyang statement, dumingon siya, dili ko makaingon nga anaanan ako ang tanang mga butang tungod kay na ako'y daghang property. Dili ko makaingon nga nana ko ang tanang mga butang tungod kay doon ako'y nindot nga mansion. Dili ko makaingon nga nana ko ang tanang mga butang tungod kay daghang kong kwarta nga naa sa bangko. Apan makaingon ako karon sa akong kaugalingon nga naa ka na ko ang tanang mga butang tungod kay naa na sa akong kasing-kasing ang Ginoong Hesukristo. So the value of life, the meaning of life, ang tinuod
na treasure sa kinabuhi. Wala sa bahandi, wala sa kwarta, wala sa property, o wala sa imong mga kabtangan. Kundili, naalang diha sa presensya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. At ito'y doko itong ulo magampo ta sa mensahe. Kanimo Diyos nga labing gamhanan sa tanan, mapasalamat doon kami sa laing kahigayunan, pribilyo, oportunidad nga mong ihatag ka namo. Sa di nakadungog na sab kami sa imong bulawanon, espirituhanon, langit nun, o balaanon nga mga pulong maitungod sa Ebanghelyo. Salamat ngayon mo kaming gipahinumduman, ilabi na sa among mga suking tigpaminaw. Why we need God in our life? Nganong gikinanglan na mo ang Diyos sa among kinabuhi? Dili tungod kay nanginanglan kami mga nagginanglan mig solusyon sa among problema? Dili tungod kay nagginanglan kami og kayuhan sa among balatian? Dili tungod kay nanginanglan kami Diyos tungod kay nagatubang kami og grabe nga mga kalisod og mga problema katalagman? May problema man kami og wala, nasulbad man ang problema og wala, gikinahanglan namo ang Diyos sa tanang higayon. Because una, why we need God in our life? Because God is the creator of everything. Siya ang magbubuhat sa tanang mga butang. Second, because God is the source of life. Siya ang tag-iya sa kinabuhi. Siya ang tag-iya sa atong gininhawa. And ikatulo, without Him, kung wala siya, wala gayon na mugna sa kalibutan. Utang na itong kabubuton, utang na mo kabubuton, Ginoong Diyos, ang among kinabuhi. Busa ako mga pag-ampok karong hapuna. Salamat nga imo kaming gilamdagan. Salamat nga imo kaming gipasabot sa mensahe, sa kamatuoran, mahitungod sa imong pagka-Diyos nga angay ug takos ka nga among alagaran. Kining tanan among gitugyan, kining tanan among giampo, gipasalamatan. Pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. At usang i-check ang atong mga naglantaw sab sa ato ang live karong hapuna. Doon na pa man tayo 2 minutes left sa atong programa. Mayong hapon, Pastor. Naminaw ko nimo sa radio diri sa Barangay Sumon, Purok San Isidro, si Iboy Shanab. Mayong hapon, Pastor. Naminaw ko nimo permi diri sa Barangay Dos. Kusog kaayo among radio. Salamat sa pagbasa, Pastor Evangeline Q. Parelia. Okay? Good afternoon, Pastor Aljo. Naminaw ko ni mo permi ang pulong sa Diyos. Thank you, Pastor. Gika ni Burz Parilia. Pastor Aljo, shout out ko kay Rose Family, Parilia Family. Thank you, Pastor Aljo. God bless, Pastor Aljo. Gika ni Burz Parilia. Gika no sab ni Vances Lane Navarro Cabilis. Good PM, Pastor Aljo. Shout out ko ni Ana Baino sa Kamanggahan, Barangay Dus. Naminaw siya karon. Nay Salbina og nay Susing Tuburan, Old Market, og ni Helen Parilia. Okay? O gikan usab ni June Beralio. Good afternoon, Pastor. God bless the Beralio family. And also, blessed evening, Pastor Aljon. And sa tanan naminaw og nagtanaw sa imong programa. And also, maayong hapon, Pastor, og sa imong makaubanan, gikan ni Jika Nobal.

Inyong background. Ay, kina sa Dijeran, sa 2.09 sa kagabihan pala, nag-share sa mga ito online mga langga. Naka-live sa New PSB, the Radio 98.1, e-share ang ito online para mas malingaw sa Dijeran. E

Shoutout sa tuwang mga viewers na nagtanaw din ng shoutout ni Edna Lotarino Pialago Filomena Hinabi. Hello DJ Ranz, good evening ni muda ma'am. She's a Maranga. Hello DJ Pialago, greet sa mga taga-tubosan ni Gross Occidental DJ. Nagkasalamat. And the boards sa Parilya, salamat kinabang the boards. Mga gabi boards, live the live boards ha. And also shoutout ni Rosalier.

Yo Beras og Lotarino family in na Lotarino Sarawak kayo. Jolina Villamor Alia Gorgubin Giti Israel sa shot ko sa kong familia diri sa Kogon Damsain o sa kong kapika sa kong kinabuhi nga si Davan nga nagluto sa mo nga panihapon. By the way, Israel, say kumusta ko sa Agao Santiago Shorna. Okay lang siya mahambito atong ingno niya Jovelin Mosquito Dalara Gorgubin Giti Israel shot ko sa kong banda Ramel Arbidoy nga nagtanaw sa mong live dalang nga ikit-ikit from Kanduman Mandawi City. Sana oil na ikit-ikit lang niya. Shoutout also ni Edna Lotarino. Shoutout ko sa kong isuwan nga sa Brunei. Yariki Palabrika Pandisal. Oh, panunsyal di ay Pandisal. Good evening, Isra. Shoutout ko sa kong magulang nila Ri Panunsyal, Roy Panunsyal, Kuya Harleen Panunsyal, Jasmine Hernan. And also shoutout ni Jasmine Hernan Panunsyal. Tulong na ako ka mga July Panunsyal o Roxanne Panunsyal from Puduk Agbalasyang Barangay Bago doon Salvador Negros. Request ko gawak mo ang beat o salaw din siya. Salamat sa kumasa o kardito na Rosan Roslyn na Bulak Lebrero Abangho good PM din siya watching from Skin na Kabunggaan Katmon Dan Katmon Cebu din siya salamat and good evening din siya. Shout ko sa kong ngayon Manu Jari Malerong na Minoron. Request ko gahawak mo ang beat. Salamat kay Sir GR o may pagsaysayan mo Sir GR and also shout out ni Sir Sherry Malerong og ni Kuya Otik niha no Ana Moral. Ana Moral, good evening ni Buda Ma'am.

is on the time, 44 minutes past your of 6 o'clock in the evening. Shoutout nyo talaga sa itong mga viewers nga nag-tend out kanayin yung mga orasa. Nagkana may gabi ino sa itong nga mga viewers. And shoutout nyo ni Frank Flores, DJ Totski. May gabi naman DJ Totski. Shoutout ni Noy Nonly Paida diri sa Paril na minaw ni mo. Perme kusog kaayong radio. Ay salamat kayo, Nonly Paida. Bakos kipra di ha. Pinababungkag ang radyo. O niya ato ay paayo sing humas balay ha. Pero lagi salamat yung mga di ha. Sir Nongli Paina and also Angel Rian. Good evening sir. Shout ko sa Nicholas Oriental. Sa kong mama to sila sa duhan. Ako kamagawang Manoy Leoneng Dudong Joseph. O sa duhan akong anak. Si Enday Tintin, I love you all from Angeli Lacadman. O sa Paris na ako sa Ricky Ravanis from Naga Cebu. Salamat kayo DJ. I also shout out ni Maribel Andres Labrador. Hello, good evening di Israel. Shout out ko ni Happy Sunday. Shout out ko sa akong banner ni boy, sa akong anak Kristen o ni Papa Lando na lang DJ request na diha o barangay Piti Piu Piu. Yamat ra. Piu Piu. Dayon! Ano ba ito? Wala man. Salamat na marami, boss! And Rosaline Argenti Dungog, basta rin sa rants, oh, mati ka na, nindot ka, ayaw mo rin siya eh. Kiling ko, masatag gamay, ano eh. And salamat kayo naman yung akuan, Rosaline Argenti Dungog, Deathsky, Deathsky Bilod, Watching Tawala, Panglao. Yes, yeah, salamat kayo na marami, may gabi. We also shout out to the Hawaiian Rosaline again, Rosaline Argenti Dungog mga hindi siya may gabi. Greet ko nila nanay Chani Libungkogon nga naa sa sityo Baktos. Okay, salamat na marami. Also shout out to Emeline, Emeline Bar Badillo, Bilister may gabi hindi siya. Ngayon, pag-greet ko sa kong family Bilister Bar Badillo and Caballero family. Dayon Caballero o Gabunga sa labi na sa kong partner nga na si Boss Romel Bunga sa iyang ka-family nga na sa Buhol sa Pitugo. O diha po sa Narikban Dules kalatrabas sa mong uyuan diha nga wapan namin niyo. Hahaha! Greetings coming from bagong silang DSB. Nagpanis ko may dali salamat na marami din siya. O palatag share diha mga langga ha. Sa katama ng kaliili na diha palatag share. Bulantoy Arnaldo Krebin din siya.

Yes, a little bit standard time. 16 minutes past the hour of 7 o'clock. Shout out to Brad Jane Jane Roshana. Good evening, these runs. And sa kuang family nga nakaroon sa sityo Banyagan, Barangay Bagunbuin nila Mama Nining, Papa Amay. Then sa kuang mga iso, Rinor Lizal, Rimar og more on these runs watching from San Carlos City. Salamat kayo na marami. And all, iwag na sa babaw ng bahay. Shout out to Banyagan, Rosie sa tipo these runs. Salamat kayo na marami. And also, shout out ni Jason Hino. Good evening DJ. Shout out ko watching live from Calatrava de Cruz Occidental. Request ko, hawak mo ang breath. Humay na Bastiline. And also og din na DJ Poets na rin Joanne Angelo og ganila ni DJ Justin. May gabi niyan diha. Agi ka ni Jovi Loki Loki. Salamat kayo Jovi. May gabi naman Jovi. And also shout out ni Roseline Archeli Dumog. Ay di Zeran Sapay na wala maapil. Nakaugreet kay magkapagreet nyo. Nakakuha ang Papa ng hubog di Zeran nga si Papa Anisito Cinco. O doon mo, ikakakuha ang mama nga si Malefic Argenti Palihog. Patalinghog. Palihog naman ako. And nag-watch Midri Ari sa barangay Malubog, Cebu City. And greet lang ko sa mga taga-barangay Magatubang, Tumurang, Cebu City. Baktos dira ni Hai Ninyo Tanan. Last na gini DJ, Bantay Bitaw ha. Uy, shout out ni Pre! Oh, may gabi na ba na Pre? Mga ipagdana sa Facebook Live. Jolbert Ramago, Hernan na Pre. May gabi na ba na hinahinay lang gayang-uyango kay Basi Mapakungka. Uy, shout out ko rin sa kong Papa Wilfredo Hernan, sa kong Mamaligaya Hernan, sa kong Manghod nga Bulayog Lutsi Hernan diha sa Laboy o Barangay Lalong Kalatrava ni Gloss. Most especially sa kong asawa de Charissa Barcelona Hernan. I miss you all! Salamat kayo Pre. Okay, miss you na Pre. Salamat kayo na Pre. May gabi Pre! And also shout out ni Mini Rose El Camon. Good evening siya. Shout out sa kong Mama Wilma, sa kong Papa Raul nga nagamay now. Nagpaminaw sa iyong programa karon The Remix Sunday. Ma, pa, anhin niya mong so good action 2 kay birthday ni Inday Egg 3. Niya mong hinaot ko nga makaari mong duhay. Ay, boy, appeal ang DJ an eh. Oh, pasalay ko kuy tukar. Basta ka. And Rob Malachico, good evening, Israel. Seringaw, good evening mo sa Emon Live. Happy weekend. Dalan sa tanayang naminaw sa Emon Live. God bless. Salamat kay Andro Malachico. Lingkaray, Jing Jing. Good evening, Israel. Shout out ko sa kong family Lingkaray o sa family Elisna.

Myra ni Modiha. Bersyarat tu pada mama yang gabi ini. Kumusta mga madam? Jelena Masota, hi DJ, good evening. And Abelin Palning, good evening DJ Shot ko sa Kuya Jumar nga naga Pugon o Glubi o ganay Millard nga nag-record o nidodong nga nag-dua o kahoy. Okay, salamat kayo idol. Ay, dua-dua kayo gabi ina dako. Salamat kayo Amelin Palning, Chalbert Tabago Hernan. Pre, request ko ikimbot mo bebe. Request ko na para ni Charis Barcelona Hernan. Para manayo na sila ni Lucci Hernan. Salamat kayo pre. O oh, sige, bantay bitaw. Ato na pasayawon sila diha be. Kimot-kimot eh ha. Request din siya, hawak mo ang beat din siya. Kaya akong pasayawin ako si Kuya Jumar. Good evening, Chovy Nakadakal and Gian Intianza. Shoutout ni Raymond Gian Mojin. Gian Shero, shoutout ni Disrans. Good evening, may gabi na mo di ha. O, guys, akong family nga nakaroon sa sityo Panagar, Barangay Bagunbon nila ni Mama Nining, Papa Amay, din sa kong mga ison, Rinor Lizal Rimar, o Mara Disrans watching from San Carlos. Dahil sa shoutout ni Arman at tapanan din siya may gabi. Shoutout ni sa family ni Dublin Pinapror. Tapanan sa kong anak nga na sila si Roseline, Noeline, Arlene, Armando sa kong apo nga Ninog Ninyo. Sa tanan na minaw din siya o shoutout ko ni Arman tapanan din sa sityo Karao, Barangay Nataban, San Carlos City. O shoutout ko ni Arman tapanan din siya. Okay, salamat kayo. Buloyagon nga manghol pre dili bulay og. Asa ako akan balik ko basa na bulay og na may nor. Asa. Ay dala. Buloyagon. Buloyagon ni ay dili bulay og. Mamaw pag words ay. Ay pasensya kay. Salamat kay pre Gilbert de Bago Hernan DJ Rans. Magpapaminaw ni mo niya. Bulay og naman. Ay panay to the remix Sunday. This is DJ Rans live on the map.

0: Philippine Standard Time, 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, the Remix Sunday. My name is DJ Ranz. Oh, shout out to Manjurin, Q, pre, may gabi na buda, ma'am. May gabi din siya, shout out, nagpaminaw ko no, permit, dinis barangay dos, kusog kayo mong radio sa akong tindahan ng gamay. Salamat kayo sa pagbasa. Diane Gilbert Ramago Hernan, pre, dako na kayo kag now, nga, mantay, bunog na kayo kag, saan eh, tinamparo sa... Sa imong misis ba? Mura kag sig lantag ho. Ay! Cellphone bitaw pre, congrats hapit na nga artista ikaw. Postline. Uy, shout out ni Kitty Jasmine. Oh, shout out ni mo ma'am, no? Maayang gabi na mo ma'am. Then also, shout out ni Kuain Frank Flores. Oo, maayang talaga ito, nasami ito kanina. Felix Labangon, good evening, this runs. Guapo, Matsu, Uhahay. Shout out din sa Kutkut. Shout out din sa Kutkut and Ryan La Puerta Dolpa was out din sa Balamban. Tagay Dol, Retro Dol. What a Retro Dol, pasensya kay Dol ha. Maayang gabi na Dol, Kayan. Ryan naman nun. Kayan La Puerta. And also Arman Tapanan request day Malunggay Pandisal. Karoon di odd. Malunggay Pandisal. This runs advance. Happy birthday ko ni Jamal Aparilla and the Bam Dayan Sin Mujado. Salamat ka ayon ni Og Karun John 27. Thank you, Jesus. Karayo, Father Birds! Mamista pa ta sa inyo, ha? And Iris Sungahe de Birod, Joanne or Sinado Chamante, Sharad, Nga, Buloyagon, Nga Manghod. Shoutout ni Asis Oik Albarazin, good evening DJ Ranz. Shoutout ko sa akong kauban nga nagplano. O sana all Chirax, Black Ira Rat Rosmonares, and salamat sa wasa, God bless you. Then also, ako chapo ni si Vernaline Kapala DJ Ranz, the Dili Kitty Jasmine.
1: Mamaya ang pangalan! Kapapitaw ko!
0: Vernaline! Shoutout to the ma'am Vernaline. Di ka siya patawag kanihan ang pangalan. O sumari ang pangalan sa Facebook ha! Wala magkaginayitagot-agot. Sumbong ba na? And also, shoutout ni Juan. Melvin, binalay ko rin din siya. Shout ko sa Tanan Tambay sa Sityo Tilim Crossing ng Kakalatrabani Cross Occidental. Salamat to Islans Bunal. And Jayan and Tianza. Shout out to Jayan and Tianza. Efrin Amoreskite and Limojin Empasi. Leonard Sason, good evening DJ, greet day ko, happy fiesta diri sa Olifo Tabulan, salamat DJ Ranz. And also shout out ni Sir Rimar Cinco Gomez, akong idol nga guwapo diha nga vlogger, content creator, dancer, ano pa na? Asa ko yung lain? Also, Armand Tapanan, may gabi din siya shout ko sa family Dobli, Binafor Tapanan, sa akong anak nga Sir Noelin, Arlene, Armando, sa akong apo nga na... Nga ninyo? Sa maning nga ninyo? Nga naminaw ninyo? Sa tanan naminaw, DJ, o gashat si Armand Tapanan din sa sityo Karao, Barangay Nataban, San Carlos City. E shoutout sa ni Armand Tapanan, DJ. Shoutout ni Ma'am Shinzero, shoutout, hello, DJ Raz, may gabi ni Mudi, ha? O gasa ko ang family nga nakaro sa sityo Panayaga na Barangay Bagunborn, nila ni Mama Nining, Papa Amay, din sa ko ang mga isoon, Rinor, Lizal, Rimar, o maura DJ Raz, watching from San Carlos City. Rimond, Gia Namojin. Okay, shoutout daw. Then also, shoutout ni Puerto Arnado. Dol, shoutout sa mag-agta nga mga dagko, kaayo, o mga bunal. Kasama ni mga bunal ni. Ay, shoutout ni Kuan! Ma'am! Si pangalan ni niya. Kanila mga pangalan ba? Dili, usba yung mga pangalan. Sunod ha. Ma'am Nisti Mahina, shoutout mo na ma'am. And also ni ma'am... Geraldine Padillo, alingog-ngog ba ay? Bunalan B. Good evening, DJ! Shoutout ko, diha, DJ Guapo, shoutout sa Tanay Naminaw. Shoutout ako, Tanay Axer Tuburain. Yes. Ma'am, asama ka na nagsuroy-suroy, Ma'am Nisti. Ang ato ang butong, wala na panos na. And also, shoutout Evangeline. Kiyo pala, salamat ka na mo, Ma'am Evangeline. Oh, alingog-ngog ka ayaw, dili ay! Tabangi ka na rin! Christian Agaboy na ninyo and also Coligado Paroni Pardillo. I-greet ko happy birthday Mama Hinia Paroni. Okay, thank you so much. Happy, happy birthday! Happy birthday! Sa tarong nag-birthday ko rin, happy, happy birthday! Happy birthday! Ari sungahi, salamat kayo naman ma'am. Ari sungahi, birot. At orang, nanti po sa inyo ang mag-greeting sa Wild Rose. Ano po diyan pangalan doon eh. The Wild Boy. Panayon tayo, the remix Sunday, this is Deez Rans Live.

0: Cool.
1: Kasi nga lang na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
2: Okay na.
1: Ah, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
2: Monching.
3: Turn your volume up. And this is...
4: DT Radio.
3: You are now tuned
5: The Remix Sunday.

Province Standard Time, 48 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Shout out ni Gilbert Rabago here na. Shout out ba na pa na may gabi, Ipre. I do lang siya na ko, ano mo, sinayawan, pre, oy. Sinayawan ngayang o yango. Also, shout out ni Monica Munares. Hi, na ba na pa, shout out, doll. I come a young guest da, nga nag-idolize ni mo. Shout out ni Bada Inday. May gabi sa nandiyan ano, si Carmelo Dubrain, labi na kinima Monica Munares. Also, shout out ni Rensley Tapurla, grabing din siya, shout out sa Tapurla clan nga nag-reunion karon dito sa Mindanao. Enjoy ka mo, mga agaw o kaliwatan, nag-shout out si Rensley Tapurla. Nagasalamat din siya. Wala ka ni Kuyog Dol. Goy, kanugoy na. I got a shout out again ni Sir Ronald Luga Golosino. May gabi na ba doon? Sundogon kiti ka ini ka dako na ko. Musundog ka, daghan na ba kong problema. Again, I'm going to be now dekla sa Carmelo to brad sa mga Munares family, no? And also shout out ka

Evans Mayertas istorya ani di balik na lang Coke City. Oy, Nisti! Hindi ka nag-huwat, ha? Charles Codisar! Shoutout ito lang di ako, Rans Carmelo. Maribel Anorias Labrador. Di siya, Rans. Good evening, naman diha. Boss! Shoutout ito na, boss! Uy, palagtag share na sa itong live, mga langga, ha? Iris, Sungahe, na Beirut. Good evening, Israel. Shoutout ko, Sungahe family. Og! Sa Sungahe family, o sa family sa puro kay Meto Alegria. Salamat, Israel. And also, shoutout, Israel. Shoutout niya, Kodini. Okay, shoutout. Then also, shoutout ni Maldo Mayen. Shoutout ko, Diri Idol, sa mag-agta sa konsilingan. Naminaw ni Budol sila si Ati Roseline. Dong Ili, Uselan, Chikiting, si Renel. Riniel, Adrian, og Ilin, salamat sa ubas sa Darl, Angel, sa komentar, Shanna, good evening, siya, shout ko sa tanda, na lang, Arbalasin, Albarasin family, Aranduki family, and Arkilita family, and also, Wanay Sumpay. Sarah Mendoza, good evening, siya, shout ko, happy Sunday, tanay, shout ko ni Auntie Leza, Tia Maylin, sa barangay Otso, barangay 5, Og 7 sa family Mendoza, Tabutabon Forest, also with Agaw, Costubulan, Cebu. Thank you, Nisra, sa pagbasa. You're welcome. Now, shout out to Nisra, taga mag-agta doon. O sila si Ati. Ati Roseline, Edy. Okay, sa nila ni si... Okay, manah, balik na. Mark Kamasora, shout out ni Kyle. Kamasora, nga sige, lag-ihaw sa manok ni Lula. Uy! Ayaw, kawat ha, panang hitaw na. Ayaw, kawat. Also, shoutout, okay, Puerto Arnado. Good evening, siya. Shoutout sa mag-agta nga dagko kayo. Okay, maraming salamat kayo. Para in the song, the remix, Sunday again, this is Dizrans Live.

7 Standard Time, 17 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Shout out to the boss! Boss! Boss Lut! Maribel Andres Labrador, kaayo, sana eh? Loading kaayo ang signal diri busing oy. Oh, dahil lang, good. Also, shout out ni Ruel Okia Plango, my... Rodel Blanco, Jeffrey Blanco, and also Johnny Blanco, Rodel Blanco, I miss you all my family, and I love you all Blancos and Okia family. Salamat kayo, the YPSB, the region 98.1, Tuburan, Cebu. Yes, you're welcome. And also shout out ni Ma'am Mergie and Sir Jimmy. Bagi hanaw sa rekanon sa... Gaang Tuburan Cebu sa mga namino di akaroon na maayong gabi. And also shout out ni Sir Cap Alexander Dakwa and Sir Aldrin Dakwa di akaroon sa Mag-Atubang Tuburan sa mga namino di akaroon maayong gabi. Parang kumang na po minaw sa WPSB The Radio 98.1 FM. And also shout out ni Frank Flores sa Rizalans Nangita nas mama sa Cliff Fan. Asan ako no? Oh, ato asan? Kaya si Frank, di naman mo reply. Di lagi ko ka-chat ni mo Frank. May buong ko apin ako na kani mong ganyang kanang iyong account kaya murag dami dami account yan nag-error na unsa na tong hitabua di na ako kasi apin ako na unsa ako account na kuyawan ko Frank pagsuway ko ng message sa kuha karon dayon nagpadamdam Mark Kamasora, hello doll, shout out usab ni Kyle Kamasora nga dili patuog ipanghalang-halang nang maayo ang manok ni Lola unta wala maapil ang manok sa silingan ani. Kada tadi ka film. Mark Kamasora, thank you. Christian Acabon,

Raghi Karina, shout out to Goni Chudollo, Pero Ramas from Barangay Mahilom. And also good evening DJ Ran, shout out to all altar servers sa San Juan. Neo po Miss Sino, asa ni? Nipomosino. Nipomosino. Parish in Lungsod sa San Romeo, Cebu. Karon nga na ni hapon. Salamat ka ayo, ha. And also, shoutout ni Juan Jimbo Arisgado. Shoutout DJ sa Upper Matunog nga parting pamaol sa disco gabiin na ni Marizal Calan nga nagtagay tanu ay select. O gatuba nga layo sa sakit dool sa... Rina. Oi, shout out din Jolina Villamor. Shout out sa ginawa na kong ginikanan nga naa sa Marmol nga si Mama Jove sa ako ang tatay Ebencio o nanay Yuyi Mama nga laag Ma, mang laag niya mi diha, kumusta man mo diha. Pastilan aning mga chat comment nga kanang largo-largo malargo po na itong basa. Mark Kamasora, shout out din siya ni Kyle Kamasora nga si Iglag Ihaw sa manok ni Lola Maldo Mine. Shouts na lang taga mag-agta doon o sila si Ate Roseline Idi o Kesela ni Reniel. Okay, manataan ni Tiring Tapita. Salamat kayo Ma'am Sarah Mendoza sa mga nag-share niya. Salamat kayo na marami. And also shoutout ni Mercy Lou Basin Gilles Ebol ang account niya, ang imong account. Uy, ayaw yung tao disable ha, kaya mo nagdako ang problema na ko Frank Bastilan. Amin ako, basta kay nakasaksi to si Kuan Jerna. Ibuong ko ng panamdaman. Sabi ko, gi-block ba ko ron or unsa ba? Gi-disable ba yung account sa Facebook? Unsa ba? Ang nang na-hack ba? Eh, kasagara niyong magpanamdam no kanang Kuan. Mag-error man ang ato ang pag-message. Na-block pa siguro ni? Unsa ba? Marabella Norias Labrador, salamat kayo na marami. And also shout out ni Ma'am Philly Canoy.

side. All right, Philippine Standard Time, 31 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday. That time check is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Shout out ni Ronald Ogdamen Planas. Mara kasi ako rin siya ng hip-hop. Salamat DJ. Okay, nandiyan din siya. Salamat kino sir Ronald Ogdamen Planas. Emerson Mriguli, shout out din siya watching from Campo, Tuburan, Cebu. And also request ko hawak mo ang beat with Remix Dayang Dayang. Grabe request ah. Okay pa tadi. Dito, salamat kay Emerson Rigoli. Salamat kay ano. Murag katulo ng balik-balik at ang hawak mo ang... Ay, nako. Salamat kay Emerson Rigoli. Ana Moral, Bilip, Jukuri, Dishras, Bisan, Kapoy, na smile lang yapon. Dihara. Salamat kay na marami, Ma'am Ana Moral. Siya lagi naka-appreciate na to. Dariron. Salamat kay Aileen, Jinkobis, Tumulag. Good evening din siya. Shout out ko sa akong duhak anak o sa akong banang BC sex cell phone. Oo. Dahil lang kay Kwan. Ikaw naman po ito bango na naghuman sa program. Pirales Mia Chang. Mayang gabi din siya. Shout out ko sa Mama Marizal o Papa Litoy. Si Daluba na sa Kabangkalan 360. Labi na sa ako ang gagaw. Happy, happy birthday. Gao! John Day. Happy birthday! Lami sa kuan MP. Lipong yung agyan eh. May kami din siya. Siya ako si Wagam Siringay nga nagalanog-lanog din sa Orland. Si Orland Borlado. O sa tanay namin na watching live in City of Manga, Barangay Dolis, Kalatraba ni Gross Occidental. And also shoutout ni Kuan Rowal Okia Blanco. May kami din siya. Idol Ranz. Siya ako sa kuan pinalang asawa sa Maravik Blanco. O sa ako pinalang anak si Dudong Jana Michael Blanco. O sa ako mama Feliciana Blanco. And papa Idrito Blanco. I miss you in heaven pa. O sa akong six brothers, Juniper Blanco, Jonel Blanco, Ronald Blanco, Jeffrey Blanco, Janry Blanco, Rodel Blanco, I miss you all my family, I love you all Blancos and Okia family. Salamat ka IDY PSB, the radio 98.1. Yeah, pa-request ko Bananza by Akon. Salamat DJ, new haircut. Dugay naman ako ano eh. Frank. Ikaw pa nga. Mangunay na ko sa akon, Frank. Mangunay na ko yung kasa akon, how? Well, Bananza. Ako rin pagkita ko ni mga request kayo marag... Maiko, karabatan ni Muda. Ngayon at tag-hip-hop, ano rin. Eh, kung ano, panaw na ta. Gamay na lang oras. 34 minutes past the hour of 8 o'clock. Mark Camazora! Oh, salamat kayo na marami. Sa mga nag-kuan niya, request niya, pasinsya kayo, di na ito pa-play tanan hurot kay medyo ani, walay bala si DJ Rans niya. Ang itong oras, nagdagan. Ang uban, nagbalik-balik na. Pero, walang dahan ang focus lang sa ito ang greetings lang. Again,

0: Philippines Standard Time, 45 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday. Shoutout ni Diana Bustatas Batu. Shoutout ko dihan nila ni JR Malirong og Nezal Malirong og ni Mama Tize. Salamat kaayo na marami, Ma'am Diana. And also shoutout ni Coligado Paroni Pardilio. I-greet ko happy birthday Mama Hinia Paroni. Dugay-dugay gini siya nag-pag-greet sa to, ano. But karon pa siya na, ano, na-timingan, good mama. Okay, usahay mag-greet ni siya. Sa lair nga ko, anduwa ko mag-program. Muna'y malimot na po dito. Salamat kayo naman sa pagpahinom do, Ma'am Coligado Paroni Pardilio. Karon daw ang birthday ni kuan Mama Hinia Paroni.
1: Happy birthday!
0: Usahay yung oras mga anak, Ma'am. Abay kaon niya. Magkuyog ping Frank Flores. Okay, namin na rapag siya karong mga oras. Sundugon niya tika DJ. Oh, ama, sundog-sundog lang. Shoutout also ni Zinian Binamalik Santiago. Shoutout iba niya Rowena Rovina Santiago sa mga magawang niya. Also ni Jazier Gracias. Shoutout doon sa ko ang sani? Aki sa sa akong Aki? Aki sa kan sa Santikan Cebu. Shoutout sa akong Aki. Lucky siguro. Ang lucky na kanina. Shoutout also ni Rowena Maniha Ligaray Pautan. And also shoutout to classmate. Good evening. Good evening din siya. Shoutout ko sa Tapurla clan. Okay, Rinsley Tapurla, thank you so much. Good evening. And also shoutout ni Ana Moral. Good night, Israns. Huwat kuya, asamanta. Papa mo nag-reply ko ano eh. Frank! Papa nag-reply Frank. Si Kuan. Si Coligado Paroni Bardilio. I hope gonna mino din siya karon. Eh aron mangadto na ta. Richie Romarati. Shoutout din siya watching from San Agustin, Alcoy, Cebu. Salamat kaayo na marami Richie. Good evening naman niya. Sa mga nga mga kawanan niya. Sa mga partner. Thank you so much. Good evening. And also shoutout ni Emerson Brigoli. Happy na po po sa

Alright! TYPSB, The Radio 98.1. Now that I 2 minutes no, before my end of song program, The Remix Sunday. Shoutout ya ni Boards, ako lights pa rin ya, Dizrans, request ko song hat na magsabak kadiri. Elias Moves, thank you Dizrans. Mana Boards! Hello, this is my gabi. Shout out Antonia Takasis ka. Kung ano ni ma'am, huwag ka ng late na kaayos si ma'am. Also, please, shout out ko balik sa akong Papa Prido nga nag-aray o radyo. Samtang naghigda o sa akong asawa, pre, nga nag-tungtong sa berha. Nagtungtong sa berha. Para lang shot makapasignal. Amping mo ni hatanan mingaw na kayo ko ninyo. Kana lang pre, salamat kaayo pre. I love you mua mua. Pre, kanos amang ka masoroy dire pre. Lahos dire pre. Gilbert Rabago Hernan. Happy tamo end itong program. This Raj, guwapo siya ako ni Father Zacarias o Father Expedito Torbs Torrevillas, Adrian Casabuina, Get, Louis Cinco, Walron Nangi, Roger Colemar, Troy Carl Steven, Bayo Navarro, Brad Patrick, Jacoba, Clyde Jean Brigoli, Reynold Minoria, Sir Richie Brigoli Sabio, Isabelo Pipito Alias Biloy, o Kuya Ernest Santiago Heaven Azrelon. Og, ano naman

0: mga viewers nga nagpabilin na drink nagtanaw. Salamat kayo. Wala nabasa ni Jay. Oy, naglantaw ko. Salamat kayo. Ara mo na res. Salamat ko ni Ma'am Amelita Bauta naman na siya karon sa Kot-Kot Dalong sa Duburan, Cebu. Mara na play mo ang request, Ma'am, kanang kuain. Salos. Og marato. Kita kayo sa labada sa na Domingo pohon. Same time. 6 to 9 p.m. and same place, same channel, DYPSB to Radio 98.1 FM. And same DJ, ako naghapon, ang DJ sa kanginan, ang DJ ang daligwapo pero macho, my name is DJ Rans. At rin, bye bye, thank you so much all! DJ Rans, signing off!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 9:30 p.m.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and

0: C na makapatabang paglaw sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto
0: na
1: ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: 10:30 PM.
1: Kuya, kliinom na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Na, asa naman ka?
3: Asa pa mo, palit ako Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: now 11:30 p.m.
1: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon na ika?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.

pagsamahan, malakasin at pagtutumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay ang itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiao.

0: Ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol na health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic note.

0: kasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og asin?
1: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na anak kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't gana nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, atun ako.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional

0: experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana o pultahan kay delikado kini sa sunog o mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
2: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya ako.

0: sa limpyo o himsog lata ng TTX 500.
1: Atlaw-atlaw.
0: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Kasi nga lang na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Monching yung mga. Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitang malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una kapuyon dai ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugod pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa mom, ma'am. Monching?
6: Monching.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kwan yung kaplasok. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay yung tibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo, ilabi na kung kini aksidenteng mainom.

0: posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever o leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iyabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor o sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Bugas-bugas!
3: Akong katul-katul na ikaw butang!
4: Bugas-bugas o katul-katul?
5: I-DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayos sa bugas-bugas
4: o katul-katul!
5: DTX 500!
6: Mapalit sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar!
7: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
8: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: Malunggay palig-on sa imong immune system,
10: Tubo natural energy booster,
9: Ginger pangontra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
11: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.

0: Adlaw adlaw nato nga paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gigsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsi Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron. Subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwa.

0: sa mga dapat nini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaapat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACS project was assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw, welcome na usap nini nga itong 5-minute program. Hatod kini ka nato sa mga kabuto sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, o ganyan na po kini atong 5 minutos nga tulong manon. Nga diin, maghatag kami og dugang impormasyon kaninyo. O usap pagtabang, aron kaning imong lawas, sigalag igsoon, ato gayon nga malikay sa mga balatian. Gamit ang produktong herbal sa SED Marketing. Mga igalag igsoon, ano yan na po si Mr. Panyawan, alang sa paghatag kaninyo sa mga pamaagi o usab mga maayo nga buhato na to aron kay nga tong lawas atong yun nga malikay sa mga balatian gamit ang mga ginatawag natong mga produktong herbal sa SED Marketing. Dili kalimtan ang tulo ka mga kapsula sa SED nga angayan natong pagapilian. Ang ato ang SED Panyawan Plus with mangosteen, luyang dilaw and panyawan. Ang atong SED Panyawan Garlic Capsule ang adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course ang atong SED Kogon Herbal Capsule ang nag-inisarang klase sa kapsula nga nag-angkon sa ginatawag natong Kogon Plant. Naapod kini siya ay banaba ug makabuhay kun panyawan. Ug usab mga igalag igsuon kung haplas lang ang hisgutan, ang haplas nga makatabang ang SED Liniment Oil. Mga igalag igsuon karong adlaw atong pag-hisgutan kini ginatawag natong mangosteen. Mangosteen mga igalag igsuon sa kanikamatang sa prutas nga diin ubos kini siya og calories. Ang mangosteen makatabang sa pagtangtang sa mga fats. O yun man usab, usa ka maayong prutas alang sa mga tao nga gustong magpawala sa ilahang mga timbang. Kini ginatawag natong mag-maintain kita og mas maayong weight. Ang mangosteen mga igalag igsuon, taas kini siya og nutrisyon, taas pud kini siya sa fiber ug usab sa antioxidants. Kining antioxidants mga igalag igsuon mao kini siya ang makatabang mamahimong himsog pagbalik ang ato mga tissues and cells ato mga kalawasan. Ug usab ang mangosteen kung kanunayon lang kanini mo pagkaon nga klase nga prutas, makatabang kini sa pagpahimsog sa imong kaunuran. Apil na sa color sa imong panit. Ug usab mga igalag igsuon ang pag-maintain sa maayong immune system. Ang ato ang mangosteen mga igalag igsuon, ato na pud kini siya ay cancer fighting properties ug maka-improve pud kini siya sa lihok sa ato ang mga tiyan. Walang nindot kayo kining atong mangosteen. O kining atong mangosteen mga igalag igsuon, usa kini sa mga main ingredient sa ginatawag natong SED Panyawan Coffee Mix. Kining SED Panyawan Coffee Mix mga igalag igsuon, aside sa aduna kini siya ay panyawan nga tanom, aduna pud kini siya ginatawag nga mangosteen. Kining mangosteen mga igalag igsuon nga anaa sa atong kape, usa kini siya sa mga nakahatag og pagpatamis niini. Aside niya na, taas po gani siya sa vitamina C nga diin importante nga makatabang ka na to aron mapahimsog na to kining atong depensa sa kalawasan pinaagi sa vitamin C. And of course, kining vitamin C mga igalag igsuon, anaa ka na siya sa mangosteen. Kung imong matilawan ang mangosteen, medyo upload-upload nga, medyo aslom-aslom, no? Diha ni mo ma-taste ang gahom sa mangosteen, gumikan ka na sa vitamin C. Murang ikaw ikaw, igalag igsuon, gusto ni mong magkape nga ka nag makatabang gayon sa atong kalawasan. Kanang nalang kape nga dunay mangosteen ang atong pagkapiliyon. Nga na ay panyawan. Bumagun na nakalahi mga igalag igsuon sa atong mga kape. Gumikan kayo kanyang atong SED Panyawan Coffee Mix. Aduna ka na siya panyawan nga tanong. Kining panyawan na pamatundaan nga taas kini siya sa mga binipisyo nga ikatanyag sa kalawasan. Plus pag yun mga igalag igsuon, aduna ka na siya mangosteen. Muna'y nakalindo sa ato ang kape. Sama sa kung kanunay gigi na ingon sa inyo ha, nga kining atong SED Panyawan Coffee Mix mga igalag igsuon, dili kini siya common nga kape. Gumikan kayo kini siya na pamatundaan gayon. Nga aduna'y mga pagtabang sa atong mga kalawasan, makapahimsog sa ato ang mga kalawasan, ang atong energy, mapakusgan, ilabi na gayon kining atong immune system. Gamoy depensa na

0: Uxed Celebrity Kajik Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap. Pangalawas, at ang ilang yapong kinisasunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan.
4: Headlines.
3: State visit ng Pangulong Marcos sa Japan naging matagumpay at kapaki-pakinabang.
4: Headlines.
3: Brigada Eskwela 2026 ilulunsad ngayong araw.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa gumuong gusali sa Angeles City, Pampanga, umabot na sa 11.
4: Headlines.
3: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Ang umano ay pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Bauli Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2020.

0: 6. Muling sumasenyo Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Vietnam President Tho Lam makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ilang mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam nakatakdang lagdaan mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Vietnam President Tho Lam na kasalukuyang nasa state visit sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga, inaasahan ang dating ng Pangulo ng Vietnam na sasalubungin ni Pangulong Marcos sa Kalayaan Grounds kung saan siya bibigyan ng arrival honors. Bahagi ng programa ay ang paglagda sa guest book at pagkatapos ito ay susunod na ang restricted meeting ni Pangulong Marcos at President Lam. Matapos ang private meeting ng dalawang leader ay ang kanila ng bilateral meeting na kung saan ay inaasahang kasama na ang ilan sa kani-kanilang miyembro ng gabinete. Susunod na dito ang presentasyon ng ilang mga nalagdaang kasunduan at joint press conference at kasunod na nito ang exchange of gifts, photo opportunity at state luncheon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang matagumpay at kapakipakinabang ang kanyang 4 na state visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, nagresulta ang biyahe sa mahalagang kasunduan na magpapalakas sa ekonomiya, seguridad at ugnayang pangdiplomatiko ng Pilipinas. Anya, lalo pang tumibay ang 70 taong pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa kanyang pagbisita. Nakipagpulong ang Pangulo kina Emperor Naruhito, Empress Masako at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkasundong Pilipinas at ang Japan na iangat ang kanilang relasyon sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership. Kasabay nito, pinalawak din ang pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, enerhiya, artificial intelligence, kalakalan at maritime security. Narito ang pahayag ng Pangulo.
3: Prime Minister Takaichi and I also exchanged views on pressing regional and global issues, including the developments in the South China Sea and as well in the Middle East and the latter's impact on energy security. We reaffirmed our shared commitment to ASEAN unity and centrality as I conveyed the Philippines' priorities of the ASEAN chair this year. Japan likewise expressed its support for our candidature to the United Nations Security Council.
0: Senador Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng pag-uusap para sa General Security and Military Information Agreement o GSOMIA. Inaasang ito ang magpapalakas sa pagbabahagi ng impormasyon at kooperasyon sa usapang pangseguridad. Bukod dito, nakakuha ang Pangulo ng umabot sa $3.4 billion na halaga ng investment pledges at mga oportunidad sa negosyo mula sa mga Japanese investor. Tinatayang makakalikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Japan at tiniyak na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers.
3: We secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. I also held business meetings with the executives of Furukawa Electric Corporation, Sumitomo Electric Industries, Minebea Mitsumi Incorporated, and Tsuneisho Group Corporation. These four businesses have pledged, proposed, and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang magandang ehemplo sa foreign direct investment ang pagpapalakas ng Pilipinas sa relasyon nito sa Japan at ang pakikibahagi nito sa Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Binigyan din ni financial analyst Jonas Ravela sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na matagal nang hinahanap ang ating gobyerno ang ganitong oportunidad para mapaigding ang direktang pamumuhunan sa mga foreign o ng mga foreign investors sa bansa. Anya, hindi lang ito makakatulong sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho. Gitpani Revelas, mahalaga ang maihatid nitong pamumuhunan at kita sa ating bansa, lalo pa sa panahon ng krisis bunsod ng sigalot sa gitnang silangan.
4: Matagal na tayong gutom sa foreign direct investments at pag nangyari ito, ito'y magbibigay ng hindi lang trabaho. Ano? Ang importante dito yung pagpasok ng pera, ito yung makakatulong sa atin, lalo na sa nangyayari ngayong sigalot sa Middle East, no? So ito ngayon yung kumbaga parang buffer sa atin para makatulong sa lumalaking demand natin for dollars.
0: Si financial analyst Jonas Ravela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ilunsad ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026.

0: kunin ng Brigada Eskwela na mag-provide ng 5,000 trabaho nationwide hanggang magsimula ang eskwela habang patuloy naman ang at habang patuloy ang mga klase. Ayon pa sa DepEd, naglaanan dole ng mga 2 bilyong piso para sa pagpapatupad ng Tupad Program upang suportahan ang Brigada Eskwela at School Readiness Activities para sa School Year 2026-2027. Binigyang prioridad ang mga magulang, kapatid at guardian at mga kamag-anak na mga mag-aral na kwalipikado sa guidelines at validation process ng Tupad Program. Kabilang sa mga gagawin nilang trabaho ay ang pagpipintura, paglilinis, pagkukumpuni ng pasilidad at iba pang maintenance work na tinatayang 240,000 silid-aralan.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Maring umabot sa 28 million ang bilang ng mga estudyanteng mag-enroll para sa school year 2026-2027. Ito'y ayon po sa Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na may sapat na kawaniya mga pampublikong elementary at secondary school sa bansa para humawak sa milyong-milyong estudyante. Anyang mga nasabing paaralan ay may mahigit sa 1,000,000 teaching at non-teaching personnel.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong public utility vehicles o PUV drivers at operators. Sa sinagawang monitoring, tinignan ng DOE ang aktual na pagpapatupad ng 10 peso discount kada litro ng diesel para sa mga benepisyaryo ng programa. Sinuri din ang henhya kung sumusunod ang mga gasolinahan sa mga tinakdang patakaran at kung aktibo silang nakikilahok sa fuel subsidy transactions. Ayon sa DOE, nasa mahigit sa 1,100 fuel stations sa buong bansa ang operational at tumatanggap ng fuel subsidy transactions para sa mga kwalipikadong PUV drivers at operators. Ito'y batay naman sa datos na naitala hanggang nitong May 27. Patuloy naman ang monitoring at validation ng DOE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang matiyak ang wastong implementasyon ng programa at mas maraming transport workers ang makinabang sa subsidya sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Umabot na sa 11 bilang ng mga taong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa isang Facebook post, sinabi ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na nakakuhang ng mga rescue personnel ng mga 15 katao mula sa gumuhong gusali. Ayon sa BFP, nagsagawang mga responders ng pagtatanggal ng mga debris at access operations gamit ang mga heavy equipment upang magtatag ng ligtas na ruta papasok sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng

0: Edja, patuloy mga responders sa kanilang search, rescue at retrieval operations sa gumuhong gusali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang sumitin ang kampo ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang formal na tugon sa articles of impeachment. Sa isang advisory, sinabi ni Senate Secretary Jose Luis Montales na hanggang alas 7 ng gabi maaring personal na sumite ni Duterte o ng kanyang legal counsel ang tugon sa nasabing mga artikulo. Sakaling magdesisyon si Duterte na personal na i-file ang nasabing dokumento, isasara ang ilang bahagi ng Senado upang hindi magkaroon ng gulo doon. Tanging mga otorisadong opisyal ng impeachment court at mga miyembro ng legal team ng Vice Presidente ang papayagang pumasok sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, tiniyak na hindi napapabayaan ang legislative work sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tiniyak ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi napapabayaan ng Kamara ang legislative work nito kahit abala rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Asidre, patuloy na tinutugunan ng Kongreso ang mahalagang usapin at hamong kinaharap ng bansa. Inihalimbawa niya ang kamakailang pag-aproba ng Kamara sa panukalang Kalinga Bill na layong maglatag ng komprehensibong tugon sa kasalukuyan at mga posibleng krisis. Gayun din ang mga House bills na ipinasa sa ikatlo at ikalawang pagbasa na nagpapatunay na on track ang House of Representatives sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ipinapakita nito anya na hindi lamang sila nakatutok sa mas maingay na aspeto ng kalagayan ng bansa gaya ng impeachment, kundi patuloy din nilang ginagampanan ang kabuuang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa mambabatas, parehong mahalaga ang pagbibigay pansin sa proseso ng impeachment at sa mga gawaing may direktang epekto sa pamamahala at kapakanan ng mamamayan maging sa pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Alan Peter Cayetano giniit na walang kinalaman sa impeachment ang panukalang remote participation at voting sa Senate sessions. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang panukalang pag-amyenda ng Senate rules tungkol sa remote participation at voting sa kanilang mga sesyon. Ayon kay Cayetano, wala namang panukalang baguhin ang impeachment rules ng Senado dahil naaprubahan na nila ito nang formal silang mag-convene bilang impeachment court nitong May 18. Pinunto ng Senate President na magsisilbi ring presiding officer ng impeachment court na kapag inamyendahan ang rules ng impeachment court ay kailangan pa itong i-publish at tatagal ang proseso. Pinaliwanag rin ni SP Cayetano na ang kanyang pananaw tungkol sa proseso ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang rule amendment. Anya, walang railroading na naganap at walang nilalabag na Senate rules dahil mas makapangyarihan ang plenaryo sa mga komite. Kaya naman hindi na anya kailangang dumaan sa Committee on Rules ang panukala na una ng pinunto ng minority senators na hindi pa nila nabubuo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang umano'y pagsasagawa ng exercises ng mga barko ng China sa Bao de Masinloc, kasinungalingan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balita natin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mariing pinamulaan ng Armed Forces of the Philippines sa mga pahayag ng Chinese Communist Party. Kaugnay ito sa umano'y pagsasanay ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy o PLAN sa Baho de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pagkamat patuloy nilang namomonitor ang presensya ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kalat-kalat anya ang mga iyon. Wala anya sila namomonitor na organisadong galaw gaya ng tactical maneuvers at joint formation na makapagsasabi na mayroon ng isinasagawang military exercises sa lugar. Nauna rito, kinumpirma mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga instruktura ang itinatayo ng China sa Baho de Masinloc. sa kanilang pagdalo sa Shangri-La Dialogue kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Singapore. Sinabi ni Browner na kanila itong intilatag sa mga nakapulo nila mga bansa at nagpahayag ang mga ito ng pagkabahala. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas.

0: Mula sa bulkan Mayon na nagresulta sa collapse fed pyroclastic density currents of PDC ay sa PVOLTS na italang ng naturang lava effusion mula 6:55 hanggang 6:57 kagabi. Una nang iniulat ng ahensya ang isang PDC event na naganap kahapon ng hapon. Tinatayang umabot sa halos 2,000 meters ang naging daloy nito sa bahagi ng Miisi Gully. Bukod dito, nakapagbuga ng PDC ng kulay abong usok na umabot sa taas na 1,800 meters above mean sea level bago ito kumilos patungong east-northeast na direksyon. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nagpapahiwatig ng patuloy na pag-akyat ng magma at mas mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng pag-agos ng lava, pagguho ng bato at iba pang volcanic hazard.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nito na sa pagdugon ng mga sakuna sa pamamagitan ng pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa mga international organizations. Kabilang sa mga katuwang nito ang United Nations World Food Program o UNWFP. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang kahandaan ng pamahalaan sa harap ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations. Sa tulong ng mga kagamitan at suportang binigay ng UNWFP, inaasang magiging mas mabilis at mas maayos ang pagpoproseso, pag-iimbak at pamamahagi ng mga relief goods para sa mga apektadong komunidad. Layunin ang naturang partnership na mapabilis ang pag-atid ng ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng sakuna at matiyak agad ang nanatutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Naniniwala naman ng DSWD na ang matibay na pakikipagtulungan sa mga international partners ay makakatulong sa pagbibigay ng mas epesyente at epektibong serbisyo sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa mahigit sa 604 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies sa loob ng isang linggong operasyon sa buong bansa. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres, mula Mayo 21 hanggang 28, nakapagsagawang mga otoridad ng 88 matagumpay na anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng 126 drug personalities at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Kabilang sa mga nasabat ang mayigit sa 66 kilos ng shabu, cocaine, ecstasy, marijuana, kush, marijuana oil at ketamine. Sinabi ni Neres na patunay ang mga operasyong ito ng matatag na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal

0: na droga. Hinikayat din niyang publiko na makisa at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumagda na ang korte o ang Korea International Cooperation Agency, Department of the Interior and Local Government o DILG at ang Philippine National Police sa isang kasunduan para sa pagpapatupad ng proyektong naglalayong palakasin ang sistema ng crime investigation sa Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay nagkakalaga ng $6.9 billion. Dilagdaan ang record of discussions noong May 28 sa Campo Crame, Quezon City sa pangunguna ni Interior Secretary John Vic Limulya, PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr., Kogika Philippines Country Director Jung Yong Son at South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Sa ilalim ng proyekto, pagsasamahin sa isang digital platform ang apat na magkakahiwalay na investigation systems ng PNP, kabilang ang SIRAS, CIDMS, e-Warrant at e-ROGS. Layunin itong pabilisin ang pagproseso ng mga kaso, pagbutihin ang pagsusuri ng datos at gawing mas epesyente ang criminal investigation operations. Ayon sa mga opisyal, makakatulong din ang proyekto sa pagpapatatag ng tiwala ng publiko sa law enforcement at sa pagpapalakas ng seguridad ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Korte Suprema kinatigan ang hiling na legal separation ng isang lalaki mula sa abusado nitong asawa. Naritong report ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagpasya ang Korte Suprema na maaring magsilbing batayan para sa legal separation ang mga kilos ng asawa na lumilikha ng mapang-abuso, nakakatakot at hindi ligtas na kapaligiran sa isang tahanan. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Antonio Ko Jr., pinagbigyan ng Second Division ng Korte Suprema ang petisyon ng isang mister laban sa kanyang asawa matapos mapatunayan ang mga ginawa nito ay may tuturing na grossly abusive conduct sa ilalim ng family code. Nagugat ang kaso sa mag-asawang ikinasal noong 2003 at nagkaroon ng dalawang anak. Ayon sa mister, kinontrol ng kanyang asawa ang kailang pananalapi. Tumangging tulungan siya sa mga gastusing medikal, pinahiya siya sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak, ipinagbawal ang pakikisalamuha niya sa mga kaibigan, tumangging sumailalim sa marriage counseling at ginamit umano ang kailang mga anak upang mapilit siyang mapagbigay o magbigay ng karagdagang suportang pinansyal. Una nang pinagbigyan ng Regional Trial Court ang petisyon para sa legal separation, ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals sa pagsasabing karaniwang alitan lamang umano ito ng mag-asawa. Gayunman, sinabi ng Korte Suprema na ang pinagsama-samang mga kilos ng asawa ay lumilikha ng hostile at intimidating environment para sa mister na sapat upang maituring na grossly abusive conduct at maging batayan ng legal separation. Dahil dito, ibinalik ng mataas na hukuman ang kaso sa Regional Trial Court para sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa at pagresolba sa usaping kustodiya at suporta sa kanilang mga anak. Tiwalay naman na opinion, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na ang ilang mapang-abusong kilos ay maaring maging sapat na batayan para sa legal separation kahit hindi ito maabot sa antas ng psychological incapacity. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 10,143 overseas Filipino workers, dependents at stranded Filipinos ang matagumpay na nakauwi sa Pilipinas mula nang umigting ang tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, na repatriate ang mga Pinoy sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa bilang na ito, halos 8,000 OFWs habang mahigit sa 2,000 naman ang mga dependents at stranded Filipinos. Samantala, mahigit sa 34,000 na apektadong Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang ayuda. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng pagkain, transportasyon, pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal para sa mga naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa DMW, magpapatuloy ang repatriation at reintegration program upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at bagong simula ng mga OFW.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa kumakalat ng mga pekeng work abroad offers sa social media. ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pagdami ng recruitment post na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit ng malalaking bayarin. Babala ni Kakdak posibleng illegal o scam ang ganitong mga alok. Pinaalalanan din niya ang publiko na hindi sapat ang pagkakaroon ng opisina, social media page o foreign partner para masabing legal ang isang recruitment agency. Dapat iakin na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimo ang job order at visa processing, lalo na ang paggamit ng working visa, hindi tourist visa. Inikayat din ni Kakdak ang publiko na maging maingat sa mga bayarin, kontrata at dokumento at laging humingi ng opisyal na resibo. Maring i-report ang mga kahinahinalang aktibidad sa DMW Anti-Illegal Recruitment Hotlines at official email channels.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang dapat na ipangamba ang mga non-resident Filipinos o na migrante sa Estados Unidos.

0: Patas ang mga kababayan natin na naninirahan sa Estados Unidos. Payo pa ni Secretary Ang, mas mabuti nang umuwi ang mga illegal na migrants nating kababayan kaysa maipadeport ng US government pabalik sa bansa. Anya ito dahil kung hihintayin pa nila na ma-deport sila, ay tuluyan silang mawawala ng pag-asa na makabalik at makapanirahan sa Estados Unidos.
1: I want to echo what our embassy in Washington D.C. has said, Ambassador Romualdez, that you know, the best advice that we can give is for Filipinos there to follow the rules of the host country. If maybe, I think they, it's better maybe to return home to the Philippines rather than get deported, because once you're deported, then you lose any possibility of returning back to the U.S. And so the better way is to follow the rules.
0: Si Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Ang II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagtataas ng housing loan ceiling ng Pag-ibig Fund magpapalawak sa access ng mga Pilipino sa pabahay. Ito ay ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tiyempong balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Welcome sa Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD ang desisyon ng Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG na itaas sa 10 milyon ang maximum housing loan na maaaring ma-avail ng bawat borrower nito. Ayon sa DESUD, malaking tulong ito para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino, lalo na mga middle-income earners sa abot-kaya at disenteng pabahay. Inaasahan na ni DESUD Secretary Jose Ramon Aliling na dahil sa housing loan increase ay tataas ang demand pagdating sa mga condominium at residential units, particular sa Metro Manila at mga kalapit na urban centers kung saan mas mataas na ang halaga ng mga ari-arian. Malaking hakbang din umano ito sa pagkapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ng kalihim, makikinabang din ang iba pang sektor sa ekonomiya tulad ng construction, manufacturing, transport, retail at furniture industries dahil sa paglakas sa aktibidad sa housing sector. Kaugnay nito ay hinimok naman ng DESUD ang mga property developer na mag-alok din ng mas competitive at abot-kayang housing packages para mas maraming member ng Pag-IBIG ang makinabang sa pinalawak na programa. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 400 katao inaresto sa buong Pransya matapos sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng football fans at ng mga pulis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaresto ng mga otoridad sa France ang mahigit 400 individual kasunod ng kaguluhan sa gitna ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Paris Saint-Germain o PSG laban sa Arsenal sa finals ng UEFA Champions League nitong Sabado. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ni French Interior Minister Laurent Nunez na umabot sa 280 katao ang dinakip sa Paris matapos ang naging paharas na palitan ng mga tagahanga at ng mga pulis. Sinasabing gumamit ng mga paputok ang mga taga-suporta ng PSG sa mga latsangan, kaya naman nagpadala ng libo-libong miyembro

0: kapulisan upang matigil ang kaguluhan na nagdulot ng matinding aberya sa mga biyahe na mabas at tren sa Paris. Marami rito ang nagsugatan sa gitna ng tensyon at dito na pwersang gumamit ng tear gas ang riot police upang itaboy ang mga nagumpisa ng kaguluhan. Mula sa RP World Service, para sa Radyo Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: National Capital Region muling nasungkit ang overall title sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: For the 19th straight year, kampiyon na namang muli ang National Capital Region. Sa katatapos lang na 2026 Palarong Pambansa na dinaos sa Agusan del Sur, umakot ang Team NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals para muli maghari at magreina sa prestiyosong torneo na suportado ng Department of Education at Philippine Sports Commission. Kagabi, pormal na nagtapos ang palaro to Agsur sa Patinay Sports Complex sa Prosperidad. Mula Agusan del Sur, babalik sa Luzon ang hosting ng Palarong Pambansa for 2027 at i-host ng lungsod ng Quezon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Measles Rubella Supplemental Immunization Program, ilulunsad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Rodeline.
8: Ilulunsad sa lalawigan ng Batanes ang Measles Rubella Supplemental Immunization Program ng Department of Health na pangungunahan ng Provincial Health Office. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masugpo ang mga kaso ng tigdas at tigdas hangin sa buong bansa. Gaganapin ang paglulunsad ng nasabing aktibidad bukas, June 2, sa Batanes State College Amphitheater. Personal itong dadaluhan ni Governor Ronald Aguto Jr. at Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw at Assistant Regional Director Dr. Rachel Tolentino at iba pang opisyal ng DOH. Kasabay nito ay gaganapin ang supplemental immunization ng measles rubella sa mga batang 6-59 na buwang gulang sa lahat ng rural health units sa probinsya. Mula bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapalawig sa mga medical

0: lokal na pamahalaan ang isinasagawa nitong medical mission sa mga barangay. Sa ngayon, nasa 2 beses sa isang taon pumupunta ang City Health Office, lalo na sa malalayong barangay ng Lungsod, upang ibigay ang libreng konsulta sa gamot. Maging mga residente na hindi na makagalaw ay pinapasyalan ng mga doktor ng LGU. Ayon kay Sanggunyang Panlunsod Committee on Health Chairman Dr. Mara Medina Borleo, hangad ng LGU na mas marami pang serbisyo ang maibigay nila sa tao, tulad ng laboratory services, tests tulad ng ECG, X-ray, mas maraming gamot at iba pa. Isinasaayos din ng LGU ang schedule ng mga sasakyan ng barangay upang libre at komportableng maihatid sa ospital ang mga pasyente na hindi na makagalaw para sa kanilang regular na check-up. Tugon ito sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ng mas madali ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Filipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagkakaroon ng sapat na supply ng bigas sa wet season planting period sa Oriental Mindoro, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
3: Isinusulong ng DA ang pagkakaroon ng sufficient rice supply sa wet season planting period sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalitang kagawaran, mamamahagi sila ng inbred rice seed assistance sa halos 400 magsaka ng palay na mayroong nasa 507 hektaryang sakahan sa bayan ng Pola. Nilalayo nito na mapagbuti ang ani ng palay kaysa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pola Municipal Rice Program Coordinator Darius Dimawala, ang karagdagang supply ng conventional inbred seeds ay inaasahang darating na para sa mga magsaka na hindi pa nakatatanggap ng assistance. Nakatakda na rin ipamahagi ang hybrid rice seeds sa identified hybrid cluster areas sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Panukalang magkakaloob ng medical allowance grant para sa mga empleyado ng Naga City, Camarines Sur, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
4: Isinusulong ng Naga City Council ang isang panukala na nagkakaloob ng 7,000 pisong medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado ng Naga City LGU. Sa panukala ni Naga City Councilor Francisco M. Mendoza, ang naturang medical allowance ay magsisilbing subsidiya para i-enroll o i-renew ang health coverage o HMO plan na kinuha ng mga empleyado ng City Hall. Ibibigay ang naturang allowance sa 2 uri. Una ay sa pagkuha ng aktual na HMO coverage at ikalawa ay ang direktang pagbibigay ng pera. Ipapamahagi ang allowance sa pamamagitan ng cash, ngunit kinakailangan magsumite ang empleyado ng 2 valid documents na nagpapatunay na sila ay naka-enroll sa isang pribadong HMO. Kukunin ang pondo mula sa personal services budget kada departamento. Maaari ring i-adopt ng mga barangay ang patakaran na ito depende sa financial capacity ng barangay. Ang

0: Nasabing panukala ay salig sa inilabas na Executive Order No. 64 at Budget Circular No. 2024-6 ng Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa pagbibigay ng medical allowance sa mga kawani ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National Electrification Administration, humihiling naman na huwag muna magsagawa ng eleksyon para sa Board of Directors ng isang electric cooperative sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle P. Lapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
3: Inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na siya ring chairman ng Committee on Energy sa Kongreso na humihiling ang National Electrification Administration o NEA na huwag na muna magsagawa ng eleksyon para sa local board of directors ng Palawan Electric Cooperative o PALECO habang hindi pa niya na isasaayos ang sistema sa supply ng kuryente sa Palawan. Ayon din kay Alvarez, kailangan muna na magkaroon ng tatlong distribution loop sa probinsya, partikular sa bawat distrito mula sa iisa lamang sa ngayon. Kailangan aniya na magkakahiwalay ang pangangasiwa sa bawat loop dahil napatunay na aniya na hindi epektibo sa kasalukuyan ang sistema ng iisa lamang ang namamahala sa kabuuan ng lalawigan.
4: Ang pakiusap ng NEA Administrator, pabayaan mo na sila na magawa mo na yung looping. Pero ang pakiusap ko sa kanya, dapat PALECO 1, PALECO 2, PALECO 3. Ayaw ko pumayag na isang PALECO lang magmamalit.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle P. Lapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. DICT, pinalakas ang AI-powered digital skills ng mga public servants sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dalia.
12: Sa gitna ng mabilis na digital transformation ng bansa, nagiging hamon ang mabagal na proseso at kakulangan sa AI at digital skills sa pamahalaan. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology, kung DICT, Southern Leyte Provincial Office, ng Basic AI Tools, Gemini-powered workspace training sa Tech4Ed Digital Transformation Center, Masin City, para sa mga personahe ng TESDA Southern Leyte. Sa isinagawang hands-on training, Mas pinaigting ng mga kalahok ang kanilang kaalaman.

0: bilang ng mga driver mula sa Western Visayas na nakatanggap ng cash relief assistance mula sa DSWD pumalo na sa mahigit sa 65,000. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marianne Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marianne.
2: Umabot sa higit 65,000.

0: schedule ng isasagawang espesyal na payout. Ang pamamahagi ng CRA ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbigay ng tulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Muran Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga residente ng Lanao del Sur at Marawi nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Johania.
3: Tumanggap ang higit 30 barangay sa lungsod ng Marawi kabilang ang mga permanent at transitory shelters ng tig sa 10 kilong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office ng Lalawigan, kabilang ito sa mga inisyal na aktibidad bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Layunin raw ng inisyatiba na makapaghatid ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga naninirahan sa mga transitory shelters sa lungsod. Samantala, ang mga ibang bayan ay nauna nang nakatanggap sa isinagawang rice distribution ng lokal na pamahalaan, kagaya ng Taraka, Tamparan, Balindong, Tugaya, Bacolod, Kalawi at iba pa. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaro bilang bahagi ng Social Assistance Program ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga programang pangkaunlaran para sa pamilya ng OFWs, iniandog ng OWA Caraga Regional Welfare Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: May.
4: Inilapit ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang mga programa para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW na taga Surigao. Alinsunod sa commitment ng OWA na maserbisyuhan ang mga OFW at kanilang pamilya, nagsagawa ito ng back-to-back na Family Development Support o FDS program sa Barangay Poktoy at Barangay Trinidad sa Surigao City. Mayroong learning sessions tungkol sa values, reorientation, financial literacy at tinalakay din ang Tulong Puso program kung saan hinikayat ang pamilya ng mga OFW na magnegosyo. Nagsagawa rin ng training sa organic feeds formulation para sa mga OFW at pamilya nito upang mahasa ang kanilang kakayahan bilang paghahanda sa mga livelihood opportunities. Aktibo naman silang lumahok at nagpakitang interesadong matuto, lalo na't hinikayat sila ng OWA Caraga Regional Welfare Office sa pagninegosyo sa layuning umunlad ang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, June 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, June 1. Uy, nakakapanibago ah. June 1, 2026. Good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, do keep us company. Magdamag, umulan dito sa gawin ng Quezon City at mga karatig lugar. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Makikipag-ugnayan tayo sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
1: Traffic update muna atin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Kaingin Road. Hanggang dito na rin po yan sa may Senior Road. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dyan sa may Monte Dipitan. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then makakaranas to heavy traffic. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe. Hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation. Simula po dyan sa may tramo. Hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkaligtas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang downing ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po. Simula po dyan sa may Park Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din. Simula po yan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman po C5 southbound, moderate to heavy naman po. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover. Hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Levy Mariano Avenue, hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover, hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dami ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway. Hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco Street. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko. Hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Commonwealth. Then masusundan ulit po ng moderation, simula po dyan sa may elliptical ng Visayas Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala po sa mga motorista na may ending na 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Pero po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Ngunit ang Makati po ngayon ay wala pong number coding dahil po ngayon ay Makati Day. Then kaya payo na lang po natin sa mga motorista, ingat na lang po tayo sa ating pagmamaneho dahil ang ating kasalan ay basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutong na MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po ang update mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 10 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya tayo pa yung makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. And later on, tayo po ay hingi din ang update direkta mula sa PHIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May mga panibago na namang activities. Ika nga ang bulkan ng Mayon kagabi. At syempre, hingi rin tayo ng update sa iba pa.

0: 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tumaas batay po sa Okta Research Survey.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balita ng atin sa atin ni Marian Bastasa, Mary.
2: Alang 3 sa bawat 4 na Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court, ayon yan sa pinakahuling survey ng Okta Research Group. Batay sa resulta ng tukunang masa survey, lumalabas na 74% ng respondents ang suportado ang impeachment trial, na mas mataas kumpara sa 69% noong Marso. Lumalabas din 21% ang tutol sa impeachment trial, habang 4% ang nananatiling undecided. Pinakamataas ang suporta sa Visayas na umabot sa 82%, na sinunda naman ng NCR na nasa 81%. Sa Mindanao, bagamat 58% ang pabor sa paglilitis sa Senado, 41% naman ang tutol, na pinakamataas din sa lahat ng lugar. Ayon sa Okta Research, hindi ito nangangahulugang inuhusgahan na inosente ang pangalawang pangulo, kundi nagpapakita lamang ng suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial bilang bahagi ng proseso na itinatakda sa konstitusyon at para mabigyan ng due process ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa itong simula April 20 to 24 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Samantala, Alan, dito sa ibahagi tayo ng Commonwealth Avenue kung saan nagpapatuloy pa rin itong mahina ulat. At kani-kanina ito, mga mag 6:49, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsimulang bumuhos yung ulan, at hanggang sa mga oras na ito ay meron pa rin ulan dito sa may bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Maraming salamat, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab. Radyo Maxi.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
1: Servicio Publico.
4: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital.

0: 94.3 Colab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Baga Manila, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Meron din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Sabayan ding mapapanood sa live Facebook streaming po na nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
0: Yes, ma'am. Una, makikibalita po kami, mga update lamang po sa mga accomplishments naman ng Philippine Coast Guard. We understand na pati sa anti-smuggling operations nationwide ay mahalaga na rin ang papel na ginagampanan ng ating PCG. Commodore Cayabyab, ma'am, please.
3: Yes, tama po kayo Sir Alan. Noong May 28, kasama po ang Philippine National Police, tayo po ay nakapag-seize at nakapag-intercept ng halos 27.4 million po na halaga po ng mga alleged illegal cigarettes po yan sa area po ng Sultan Kudarat. So at sunod po dyan Sir Alan, no, tayo rin po ay nakapagsagawa ng similar apprehension sa area po ng Sarangani noong March 19 na halos sa 196,450 na alleged illegal cigarettes po ang atin na kumpiska. And we are already turning over them sa proper authorities of the National Police to file appropriate criminal charges, particularly ito po Republic Act 10863. At sa pinagsanib rin po na pwersa ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ng PDEA, tayo rin po ay naka-apprehend po no, ng dalawang suspects sa area po yan ng Occidental Mindoro na kung saan allegedly ay andun po yung mga kagamitan na posibleng ginagamit po sa paggawa po ng mga illegal na droga.
0: Okay, so itong sa Mindoro naman, Ma'am Noemi, ay may kinalaman sa illegal drugs po.
3: Yes, tama po kayo. So nakipag-coordinate po sa atin ang Philippine National Police at ang PDEA na kung saan ay ginamit po ang ating Philippine Coast Guard vessel no, to serve as platform at mai-transport po itong ating mga law enforcement operators papunta po ng Occidental Mindoro. Again, to para magsagawa po ng illegal drugs operations po dito sa area po ng Occidental Mindoro.
0: Opo. So, nakikita natin dito na mahalagang naka-standby at palaging ready ang mga sea assets ng ating Philippine Coast Guard, ano? Dahil sa mabilisang pagbibiyahe, pagtawid dagat ay nagagamit ang ating mga sea assets na ito para sa mabilis, ika nga, na pagbibiyahe at pagresponde, ma'am.
3: Sir Alan, itama po kayo. Yan naman po ang direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan na ibigay po ang buong suporta ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang iba't ibang ehensya para masigurado po ang kaligtasan at seguridad ng ating po mga kababayan.
0: Mm-hmm. Okay. Sa ibang aspeto naman, Commodore Cayabyab, ma'am, of course, nandiyan ang dumadala, sika nga, ang pagkakaroon ng mga monsoon rains ano po in various parts of the country. Kumusta ang pagtutok naman ng ating Philippine Coast Guard dun po sa mga pagbibiyahe ng ating mga sasakyang pandagat at ang kahandaan sa pagbabantay ika nga sa ating mga sasakyang pandagat, Commodore, ma'am?
3: Yes, tama po kayo Sir Alan. No? Sa Bagyong Doming po, actually kahapon ay nagsuspend po tayo ng island hopping activity dito sa area po ng Negros Occidental, particularly sa may Hinubaan at saka sa may Sipalay City. At again, na-announce naman po ng ating pag-asa ang pagkasimula po ng habagat. No? So posible po ito magdala ng malakas na ulat, malakas na mga alon. Kaya pinaigting po natin ang pagkasagawa ng ating mga information campaign, particularly sa mga coastal communities po natin, na para po i-remind ang ating po mga fisher folks na in case po no, na hindi naman po kagandahan ang sea conditions sa mga area po nila, ay ipagpaliban po muna ang paglalayag. At atin din po pinapaigting ang atin pong pagkasagawa ng mga reminders po, no, na kung in case na hindi po talaga maiiwasan kasi we understand naman, Sir Alan, no, talaga itong ating coastal areas ay ang fishing na talaga ang kanilang way of livelihood. Yes. So ang ating pong paalala is palagi po magdala ng mga life-saving equipments, mga transistor radio, at kung pwede ay palagi po talagang puno or full charge ang kanilang mga cellphone. At palagi pong kunin yung cellphone number ng ating pong coastal barangay at Philippine Coast Guard. So in case na magkakaroon po ng aberya sa gitna ng karagatan, ay madali po tayo makakapag-responde. But again, ang paalala po natin, Sir Alan, in case po na talagang hindi naman po kinakailangan at talagang masama po ang lagay ng karagatan, ay pagpaliban po muna.

0: number one, ay we don't allow any vessels to depart any ports po. Pero meron po tayo mga special consideration.
1: Opo.
0: Halimbawa, sa pagtaas po ng signal number one within 12 hours, ay inaalaw pa rin po natin yung mga ro-ro vessel. Kung ang area po na pupuntahan nila ay halos 30 minutes to 1 hour, na, yung parang in layman's term, Sir Alan, parang tanaw mo yung kanyang pupuntahan na puerto o na pantalan.
1: Opo.
0: So we allow that. And then pangalawa, ay kung hindi pa siya takip silim, hindi pa sunset. Pero pag lumagpas na po itong oras, itong 12 hours na ibinibigay, parang window hours po ito, Sir Alan.
1: Opo.
0: Na we still allow them kasi wala pa naman yung bagyo talaga sa kanilang area. At we understand naman talaga na may mga islands noon o yung mga probinsya na talagang dependent sa mga water assets o itong mga barko na ito. We allow them, but then again, meron tayo ino-observe na window time po natin.
1: Mm-hmm. Okay. On another matter, Commodore Kayabyab, we understand na maging dito sa search, rescue, and retrieval operation sa gumuhong building diyan sa Angeles City, aktibo ang partisipasyon at pagtulong ng mga Coast Guard personnel. Update lamang po from your end tungkol dyan, ma'am, please.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, patuloy po ang deployment ng ating mga Coast Guard K-9 working dogs kasama po ang ating mga search and rescue personnel. At itong nakaraang araw nga po ay talaga malaking tulong ang ating mga aso. They were the one no, na naging way po natin para ma-locate po itong mga bodies na hinahanap po natin. So talaga nagpakitang gila, Sir Alan, itong ating working dog na si Travis, Summit at saka si Ukso. So halos apat at lima, itong ngayong umaga may nakatanggap rin po tayong report na meron pong na-identify at na-locate itong aso po natin at ongoing na po ang pagkuha itong mga bodies sa gumuhong lupa dyan sa may Angeles City po.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, of course, gusto kong saluduhan ika nga ang partnership ng Presidential Broadcast Service at ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ano? Magkatuwang pagtutulong na paghatid ng napapanahon, tama at makabuluhang impormasyon, lalo tigit kaugnay ng mga aktibidad ng Philippine Coast Guard. And bukas, maiden episode na ng programang Serbisyong Coast Guard dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Imbitahan natin, ma'am, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood doon po sa inyong programa which will be launched tomorrow at 1 p.m. Commodore, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po. Again, sa oportunidad po na mailabas po at maiere ang ating mga serbisyo na ibinibigay po sa publiko. So simula po bukas ay magsisimula na po itong serbisyong Coast Guard po natin. Yan po ay sa oras na alauna hanggang alas dos po na hapon. So tinitiyak po natin yung ating timely at accurate na information po na ibibigay po sa publiko. At inyo po maririnig yung ating mga sinasagawa, mga operasyon, accomplishment sa iba't ibang kapuluan po na sakop po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Opo, Commodore, salamat po na marami. Good morning.
0: Yes, good morning, Sir Ala. Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson, ang boses mula po sa Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 24 and a half minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-

0: kapag may malakas na lindot. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: 27 minutes makalipas pang 7 AM. Dito muna tayo sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning ang kanilang resident volcanologist, yan po sa Legazpi City, Albay, si Dr. Paul Alanis. Sir, magandang umaga po.
5: Yes po, good morning and morning sa mga listeners.
4: Yes sir, hingi lang kami ng update sir dito po sa naging activity ng Bulkang Mayon kagabi. We understand na karoon ng mga pyroclastic density currents sa Dr. Alanis sir.
5: Yes po, pero ano muna po tayo, yung overall na assessment.
4: Opo, please.
5: Nakapag-record po ang FIVOX ng 24 na volcanic earthquakes. Siyampo dito ang mga tinatawag natin mga tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol. At 311 na ano naman po, 311 na rockfall events. At dalawa dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Ito yung nangyari kahapon, no, bandang alas 6 ng gabi.
4: Opo, ito nabanggit nyo una yung 24 na pagyanig na naitala ng ating team dyan sa FIVOX sa Bicol Region, sir.
5: Yes po, 24 ng volcanic earthquakes po, ito yung mga lindol na galing sa vulkan.
4: Okay, tapos yung pangalawa na banggit mo, Dr. Alanis, sir, yung more than 300 rockfall events, how does this compare? Yes, how does this figure compare, let's say, sa nagdaang mga araw, nitong nagdaang, let's say, mga 2 weeks, sir?
5: Actually, yung pa rin naman, ano, ganun pa rin, ano, mga around 300 na on average since nagkaroon na tayo ng activity noong nagsimula noong January 6. Ano. So, halos ganun pa rin. May mga fluctuations lang by a few mga few tens or mga 50, pero on the whole po nasa 300 pa rin talaga yung mga rockfalls, which indicates na patuloy pa rin nga po yung paglabas ng lava. At yun nga, no, mayat maya nagkakaroon ng mga uson or pyroclastic density currents na dulot itong mga ito, yung paglabas ng lava.
4: Opo. So ang ibig sabihin po nito, itong 300 more or less rockfall events, hindi nalalayo dito yung mga araw-araw na recorded na ganitong similar activities, sir, ano?
5: Yes po. So halos walang pagbabago po talaga sa sa activity niya, maliban sa yun nga may ano na, na medyo nabawasan yung mga yung tinatawag nating minor Strombolian activity, yung mga maliliit na pagputok na nagmumula sa crater, pero still patuloy pa rin yung paglabas ng lava.
4: Opo.
5: Hindi talaga siya tumitigil.
4: Okay. So ibig sabihin, as we speak, base sa inyong observatory point diyan, ano, o observation point diyan, ay mayroon pa rin lumalabas na mga lava mula

0: niya na ano halos mga 5.5 kilometers yung haba. So hindi naman ganun kahaba yung nangyari kagabi.
1: Okay. So yung kagabi is only about 2,000 meters compared to May 1 na umabot sa mahigit 5 kilometro ang dinaloy.
0: Yes, po.
1: Okay. As we speak, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Legazpi City, Dr. Alanisep?
0: Well, nahul naman po, medyo maganda naman. Maya-maya, nagkakaroon talaga ng mga isolated na rain showers. But, yun know, ganun pa rin ang ano. Maya-maya naman, maya-maya may pag-ulan. Mm. Pero on the whole, medyo maayos naman.
1: Ayun. And of course, syempre, ang worry, ang pangamba ng ating mga kababayan, baka magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan. Kumusta po ang pagtutok sa mga posibleng pagkakaroon ng lahar at mga kahalintulad na pagdaloy ng volcanic materials from the slopes of the volcano, sir?
0: Well, yung ating binabantayan ngayon ay yun nga, no, yung merong isang channel dito, yung tinatawag nating Miisi.
1: Mm.
0: Nakatutok yan dito sa may bandang Daraga, town ng Daraga.
1: Opo.
0: Yun yung binabantayan natin dahil doon nga halos lahat pumunta yung mga volcanic materials na dulot nung pagkakaroon ng uson nung May 1.
1: Opo.
0: Yun yung malaki talaga eh. Pero on the whole, and right now naman po, patuloy yung ano, yung monitoring plus yung ano, plus yung modeling kung saan pupunta at ano yung possible na tamaan.
1: Okay. Pero dito sa binabanggit mo, itong Miisi Gali na ang sasalo mismo ay bayan ng Daraga kung doon dadaan ang volcanic debris, sir.
0: It's possible po. Pero again po, right now, hindi pa natin maano. Hindi pa natin... Right now, mga models lang yung ano, computer simulations lamang yung nag-ano doon. Nagsasabi. Pero... Again, kailangan natin ano tayo yung talagang pag-ulan.
1: Opo. So, ang permanent danger zone ng Mayon ay 6 kilometers na radius pa rin, sir?
0: Yes po, 6 kilometers po. Pero I think itong dapat nating isipin na kapag lahar na po ang pinag-uusapan,
1: opo,
0: hindi na po nag-a-apply yung permanent danger zone kasi may separate na hazard map and hazard ano yung areas na maaaring tamaan ng lahar. Hindi po nag-a-apply yung 6 kilometer permanent danger zone.
1: Ayun. Dahil halimbawa, pag talagang malakas ang pagbaba nitong lahar na inyo nabanggit, eh, lalagpas talaga doon sa 6 kilometer radius na yun, sir. Ganun ba yun?
0: Yes po, yes po. Yes po.
1: Okay. Nako, in closing po, Dr. Alanis, please paalala pa rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga nariyan po sa palibot ng Bulkang Mayon. Ano po ang dapat palaging tatandaan? Yung mga top of mind nila pagka ganitong, lalo na nasa alert level number 3 ang Bulkang Mayon, sir.
0: Yes po, kapag alert level 3 po talaga, huwag po tayo papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Lalo na po nung ano yung mga naunang after nung May 1, ang daming mga nagba-vlog na nagpupunta doon sa ano doon sa may channel kung saan tumama yung Miisi para daw tingnan.

0: Wag po tayong, wag muna tayong gagawin yon dahil lubhang delikado po. Nangyari nga po kagabi, no? Patuloy pa rin yung mga pyroclastic density currents, patuloy pa rin yung mga rockfall. And yung pyroclastic density currents, wag po nating masyadong ano yun, na hindi yun, hindi yan abo lang. Ano? Sa history po ng Mayan Volcano, ang mga casualties nagmumula po dahil dyan sa ano, yung mga pyroclastic density currents na yan.
1: Okay. At syempre, yung iba, lalo na yung mga turista rin, ano, may na-o-observe ba sa kasalukuyan na crater glow, lalo na kung gabi?
0: Yes po. Kapag ano, meron tayong ano, na, nakikita. And may mga YouTube channels po na yes. 24 hours nakatutok sa Mayan Volcano. Hindi naman po natin kailangan actually lapitan yung vulkan para ma-enjoy ito.
1: Okay. Yes, Dr. Paul Alani, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates at sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Legazpi City Albay Station ng FEVOC, sir.
0: Welcome po, welcome.
1: Thank you, good morning mga kaibigan, ang boses mula po sa FEVOC. Dyan po sa yung resident volcanologist ng Legazpi City Albay, si Dr. Paul Alani, sa ating pong nakausap. 36 minutes na makalipas ang 7 a.m. Good morning muna kay anong pa? Ito, Atong Romero, sabi niya na sa nakikinig ako sa inyo, Radyo Pilipinas. Thank you po, ha? Thank you for listening. Okay. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-usap naman sa Okta Research Group. Kaugnay ng report din ni Mary. Mary Ann Bastasa kanina, ha? 74%, that is 3 out of 4 Filipinos ang nagsasabi na dapat ay nagpahayag po ng suporta para sa impeachment trial. Ika nga, magkaroon na, matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Hi. I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
4: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3, The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 39 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, Eastman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoy's looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food.

0: ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: 41 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kanina, makikipag-ugnayan tayo dito sa Octa Research Group. Baka kausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga muli, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
6: Opo, we understand na dito sa latter part of April 2026, nagkaroon muli ng tugon ng masa survey at lumitaw ang mga nagpahayag ng suporta na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Umabot ng 74%, Dr. David, sir.
7: Yes, similar ito sa question na ginawa ng Octa Research nung first quarter, nung March.
6: Opo.
7: Actually, almost the same question nga siya. Ang question is, do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or an impeachment court to address the allegations against her or not? Okay. So, ang tinatanong dito, yun nga, yung proseso.
6: Mm-hmm.
7: Kung sa tingin nila, dapat ituloy yung proseso. Kasi ngayon, nakahain na sa Senate. Hinahain
6: yes,
7: na ng Congress. And this was done nung April 20 to 24 with 1,200 respondents nationwide.
6: Mm-hmm.
7: So, ang lumabas dito, 74%. Ngayon, kung kukumpara natin nung March,
6: opo,
7: 69%. So ngayon, 74%. So tumaas siya ng mga 5 percentage points mula noong Marso.
6: Okay, so
7: yan yung nakita na.
6: March, and then itong huli, April 20 to 24, tumaas ng 5%, naging 74%. Okay. Ilan pang mga detalye nito, yung 74% nationwide, ano po ang percentage nito, ika nga, pagdating sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sir?
7: Yes, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, 81 siya. So, hindi nagbago. 81 din nung March.
6: Mm-hmm.
7: Tapos, sa balanced Luzon naman, from 69 tumaas to 77. So, malaking tinaas. From 69 to 77. Sa Visayas naman, bumaba ng 1% lang. Pero hindi naman significant yan kasi margin of error is 3%.
6: Okay.
7: So from 83 to 82. So sabihin natin pantay, hindi naman gumalaw. And then sa Mindanao, bumaba siya from 61 to 58. So slightly lang, pero within margin of error. So parang may movements mostly sa balanced Luzon natin napansin itong movement.
6: Mm-hmm. Okay, at dun sa 74% na nagpahayag na dapat matuloy na itong impeachment trial, ilang porsyento naman po ang nagsabi na hindi dapat? At meron din bang mga undecided, Dr. Guido David, sir?
7: Yes, 21%

0: yung nagsabing hindi dapat ituloy at 4% yung undecided. Yung 21 kung kukumpara natin noong March, nasa 28, eh bumaba ng ano. Bumaba yung mga nagsabing hindi dapat ituloy. Ngayon, kung tatanungin mo ako, siguro ang part ng explanation dito is parang as of nung April, parang nakita na nila yung ano, yung mga basis doon sa impeachment complaints na hinaing ng mga congressmen. At siguro gusto nila makita kung totoo ba itong mga to. Gusto nila marinig totoo ba itong mga to. I mean, syempre, di ba, we have a legal process naman, Alan, di ba? May fair justice, judicial system tayo na dapat walang kinikilingan. And parang labasan ng ebidensya. So, syempre, even from the side of the supporters of the Vice President, kasi alam naman natin na mayroon siyang strong base of support, eh gusto na makita, eh di, ano, ilabas yung ano, ebidensya para ipatunay na hindi totoo itong mga allegations against her. So, yun yung gusto nila makita, syempre, na gustong magkalabasan ng evidence na kung sinabi ng ano, ng mga nasa prosecution na may siyang billions na dumaan sa account. Yung mga supporters niya, gusto nilang pakita, eh wala naman, bakit ilabas niya yung ano, evidence, parang ganun. Or gusto nilang pagtatanggol. Total, sinabi din naman ng legal team ng Vice President na haharap sila pagdating sa Senado.
1: Opo.
0: So, we will expect na she will hold up to that ano, yung sinabi niya.
1: Okay. So, 20% yung nagsabing hindi. 21. Yes. And then 74 ang nagsabing dapat ituloy na. So, mga ilang porsyento yung mga either walang malinaw na katugunan dun sa aspetong yon na Dr. David Sir, base sa survey?
0: 4%. Actually, nung March, nasa 3%. So, halos hindi nagbago from 3 to 4.
1: Okay. At ang survey na ito na isinagawa April 20 to 24 ay may 1,200 respondents all over the country, sir?
0: Yes, tama yan, Alan. Well, face-to-face survey, 1,200 respondents. And ano siya? Yeah, may plus minus 3% margin of error.
1: Ayun, plus minus 3% na margin of error. Okay, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito sa resulta ng pinakauling tugon ng bansa survey ng Okta Research Group, sir.
0: Maraming salamat as always, Alan, at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Okta Research Fellow Dr. Guido David.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman direkta diyan po sa PAGASA Forecasting Center. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta. Nawala.
3: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab, World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 78,
2: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo

0: Radio Público. Radio Público. 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
3: Yes, good morning po Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tigapakinigat na rito ang ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong si Typhoon Domingue nga ay bahagya pang bumagal, ngunit na-maintain niya naman yung kategorya niya na typhoon. At huli ngayong namataan sa layang 655 kilometers silangan, hilagang silangan o east-northeast ng Itbay at Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos yan pahilaga, hilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin ngayong araw, ngayong umaga o mamayang hapon yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility at nananatili na wala itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin ngayon paghila nito ng Southwest Monsoon o hanging habagat na siya napapaulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Nanalabing bahagi naman ng ating bansa ay irad pa rin yung tsansa ng mga pulupulo at panandaliang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ngayong araw nga, asahan natin yung pinakamalalakas mga pag-ulan sa areas ng Palawan at Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa yan at maaaring madagdagan yung areas na may malalakas na mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Kaya sa mga na-mention po natin na lugar ay iba yung pag-iingat sa mga malalakas na mga pag-ulan or epekto nito gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday, June 1, 2026. Ating pong mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero
5: 98.1 BT Radio.